0: ginagamit nila taga-blood daw. Wala guys, takigubik na ito.
1: Dasig na maghulag yung mga tao?
0: Oo. Oh, inakulang ko rin subong sa galing sa kape. Dito kayo, order ko ah.
1: Oo.
0: Kung matawa, daw, hari. Amo na
1: everyday na kapangapi yung mga tao. So healthy na sila?
0: Aga, punta ka rin na. Aga, bakal mo sila eh. Magpulis lang, galas na puli.
1: Wow. Ito to, Ronnie, ha? Da, boss Ronnie, damugid nga salamat sa imo. Kamugid nga salamat sa imo pag-usar sa aton, ano ah, aton amigos coffee dira no, sa Bakulo. Diyan ganila, inyo lugar na, boss Ronnie?
0: Sa Tarog. Barangay Tangub, Bakulod City.
1: Barangay Tangub, Bakulod City. Okay. So, damugid nga salamat to.
0: Damo mo salamat, sir.
2: Thank you,
1: good. Yes, thank you,
2: good. Yes, damo-damo, good nga. Salamat mga abyan. Kagway na kita sang oras. Inilang mambal ko sa inyo. Basta kape ka vitamin C. Ara na sa Amigos Coffee kag Amigos Capsule. Amo na yung product sa Amigos Beauty and Wellness. Damo-gid nga salamat kag mayong aga sa tanan.

0: Yes, good morning, good morning. DJ Jolly, ah. May buntag niya sa mga taga, kuha na, taga Liloy. Asap po niya sa itong amigo, no, si Kuan, si Papa Boon. May buntag niya, Papa Boon. O sa tanan-tanan nga naminaw palangga di Ate Mar. Ang ganda na ni Ate Mar. Yan sa tanan-tanan nga naminaw palangga, maayong kuan, maayong buntag ninyong tanan. Naging on dihapod sa Bantayan Island ni Kuya Choy. Feel the flu na. Ingon po ang mga taga kuan ha, mga taga Infinite Radio or Vibes FM. Diha dapita sa kuan, Vibes FM. Diha sa asa ni dapitang lugar. Yan sa mga taga Buhol nga naminaw, no, taga Buhol, di taga Buhol nga naminaw, mayong buntag niya naman. Yan sana po si Lemuel Vergara. Yes, at sa pagipabot sa mga palangga nga naminaw ha. Ay namog langay-langay adto na sa pinakaduol nga butika Oak Pharmacy.
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria, no, so nako inaagian nga usa ka ginang usa kono ni siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako ra ni siyang naagian dayon. Willing siya mohatag siyang share.

0: sa Amigos Coffee. Ma'am, kisa'y pangalan to, ma'am?
1: Emily Erong.
0: Kus gagamay, ma'am. Kisa'y pangalan to, ma'am?
1: Emily Erong.
0: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
1: 35
0: years old. So, unsa'y ka-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am?
1: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is ni abot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, hubakon ko niya. Kanang ang akong ban ay na ako'y friend nga tagagusa nga asawa po na siya og pastor nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ako og coffee wala daw na ako gitry.
0: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
1: Oh, tapos
0: so,
1: wala pa man ko nag
0: nagbaligya ka.
1: Oh, nagbaligya ako karon.
0: Wala ka nag-inom.
1: Nang wala ko nag-inom
0: at ang paay, kasi ba mo na ipait sa mga dealers Amigos, ma'am, no kay dili mo inom no. So karon ma'am nakainom mo jud ka, ma'am.
1: Oh, wala ko nag-inom ato nga point kay hyperon man ko katunga tayo. Tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakita na nga, nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di siya pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon na ko o ganang crab, naghuot akong kasing-kasing. And then, ingon akong husband nga, ina na ang coffee. Kaya nakabasa ko ato nga flyer food nga, kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
0: Okay. So, unsa kang orasa, ma'am, gi-allergy, ma'am, gi-atake?
1: Nag-i-atake ko is alas 10 sa gabi, tapos, nagipainom ko, na-panic nami at that time, nainumduma niya, alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos, gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing so dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako tungod sa allergy
0: lawa, no?
1: Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko sa kana di ba kay init man jud na siya no
0: okay.
1: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
0: Nanaog. Usara ka siya imong gitimpla.
1: Oo, usara ka siya hindi. Pagka naog niya, ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya
0: normal
1: nagsakit. Siya,
0: normal. So
1: wala
0: normal
1: na
0: mo pag ginhawa, ma'am.
1: Og, normal
0: ang allergy ni mo pag nawa.
1: Ang allergy na ako is ni hinay-hinay siya, murag wala na kain ning katol.
0: Di
1: na siya ay katol. So mauto nga, grasya sa Ginoo, ang coffee is gimintay na nako until now.
0: Okay, so gamintay na gika, ma'am. Sige mo baligya, ma'am.
1: Yes.
0: Sao na, ma'am, nabaligya ra ka, wa kayo nung ito.
1: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala pong ko gi hyper so
0: wa ka gi hyper ma'am
1: oh wala na ko gi hyper wala pud ko gi hyper so
0: nakauyon hyper, ma'am, na uyon
1: na nakauyon sad niya
0: so karon nakahurot taga ko sa ka card
1: I love
0: ma'am.
1: Pa
0: kanan na to siya ma'am sa Byron na to siya ma'am no
1: oh nindot pero, siya ang oh, amigo
0: at least Byron nun ma'am pero makaayo man
1: sa oh makaayo kanang affordable lang po kay Herbal Coffee man siya.
0: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener ma'am?
1: Okay, so akong ma-advise sa ilahan no is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, naakay kanang hypertension and then naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay grasya sa Ginoo gigamit na siya nga instrument nga maayo ko.
0: Okay, kisa'y pangalan na to ma'am?
1: Emily Erong.
0: Emily Erong. Sa Alegria.
1: Sa Sangi Alegria.
0: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so daghan kayo salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee.
2: Kita'y pangalan ni mo, kuya?
3: Si Rinio.
2: Kada pizza or mok, sir?
3: Dari sa kwa, sa Liloan.
2: Usa, kita'y ipainom ni mo sa imong Amigos Coffee, imong asawa?
3: Oo. Oh, nauli ano ba yung doon? Ang yung dikitin, kaya antitipin. Wala, normal na.
2: Sa una, pila dito yung sugar, kuya?
3: 300 kapil, 380.
2: So karon, 140 na lang.
3: 114.
2: Oy, grabihan. O, pero imong misis, pila ra ka box yang nainom nga Amigos?
3: Katulo, amo gani ingi tabangan.
2: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuan kuya, si mohang...
3: Wato, mga... Kaya si mana, palit mong kukutan ko sa karton. Dali, tulo kasi mana.
2: Tulo ra kasi mana niyang inom
3: ng Amigos Coffee.
2: Karang 300 nga sugar ko ya. Wala siya, batiyo na na siyang lawas. O siya, batiyo na
3: batiyo
2: na
3: siya. Malipong siya.
2: Malipong, gayon.
3: Bukat ang lawas.
2: Sa ikasulti niwa, okay diyong Amigos Coffee?
3: Ah, okay kayo ang Amigos Coffee.
2: Pila na to katuig?
3: Dugay na kayo, mga hindi na siro mga 5 katuig.
2: Sobra 5 katuig yung sugar ngayon na ito. Oh. Tulo lang niyo kasi mana or tulo ka karton nga Amigos.
3: Tulo ka karton. Labat kayo sa kape. Kape ni mo nga. Siktibo kayo.
2: Ah, sige. Gita niya pinari mo, sir. Taga Ormoc, kwan na sa nulil.
0: Barangay Langob, Asturias. No? Nata nila yung interview. Usa ka user sa Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Barangay Langob, Asturias.
4: Purok uno.
0: So nahadiri si nanay, no? Kuning nabalitaan nga naglisod do kuno ni Juan, lakaw si nanay. Unya nag-inom lang og Amigos. Kisay nga lang ni mo nay?
5: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa, pila edad na to, ma'am?
5: 64.
0: 64 years old, so senior citizen na dai ni. Okay, so unsay gipaminaw si mong lawas, ma'am, nganong nagamit kag Amigos? Sa so, wala pa nga nagamit og Amigos, unsay gipaminaw si mong lawas?
5: Kung kapoy kay kung lawas doon nya, sakit ako mga buko.
0: Sakit imong bukog, kapoy ang lawas. Dayon.
5: Yeah. Paggamit na ko, murang na-apti ko, naulian ko. Nakalakaw-lakaw kung ato pa doon sa babaw.
0: So, ato nga time, eh, dili nakakalakaw.
5: Buwan, maghihi lang ko sa kwan. Diaper good ko.
0: Diaper na ka. So, bali...
5: Murang simana siguro to kapin.
0: Simana ka kapin nga ka diaper. Okay. So, tibok ni mong lawas, na ikapoy jud kayo.
5: Kapoy kayo, murang di ko kabarog.
0: Dili ka kabarog, no? So, mora to yung magibati na, dili ka kabarog.
5: Wamang ko'y gikuan. Wamang ko'y.
0: Asad. So, mo lang ito, dili lang ka kabarog. As in.
5: Akong ginanggot ako mga anak, sus, ayaw ko ninyo data sa Dr. Giyod. Bahala, ari lang ko diri.
0: Okay. Kaya na, unsay, giinom ni mo ato na, ang Amigos Coffee lang.
5: Oh, mara to.
0: Amigos Coffee mo giinom. Pila ka siya siya mo na inom na
5: Di, kuan ba nito? Tulo. Tulo pa to ka sa siya ako na kuan, mura naulian ko.
0: Tulo ka sa siya, naulian na ka sa imong pag-inom. No, so dili ni mo ma-explain kung unsay imong gipaminaw basta maulan to.
5: Oh, mara to.
0: Imong lawas.
5: Kay mura bitaw ko murag nalimot na ko, murag nalimot na ko sa akong kaugalingon ba.
0: Nalimot na ka sa imong kaugalingon. Asam lay ka padong adto sa world.
5: Mawagang nag duaw diri sa ako adong, wagi sila mo to nga maulian pa ko.
0: Grabe gid itong kahimtang
5: nga igagaw na ko sa igagaw sa kumbana. Oh. Na, di na, ay akong apo, mo'y tikwan di rin ako niya, akong anak isa ni Uli, di rin mo'y nag-atiman ako.
0: Mga pila to ka, simana ang lubog ni Munay?
5: Matasapit maduha ta, no?
0: Duha ka simana, no? So bangununo na lang ka, bangun-bangununo na lang kanila.
5: Ah, mangihi na lang yun kung anong kuan, diaper.
0: Diapera na lang ka, kung wala pa ka diaper rin mangihi na lang ka sa sawg.
5: Mangihi lang yun ko sa sawg. Dugay man kayo ko, di man ko kabarog, dugay man ko kabarog ana, dugay kayo mura to ato, naumsak ako ato.
0: Ay. Dugay kayo kabarog nay. So karon ay okay na.
5: Okay na ko.
0: Kusog na mo dagan.
5: Wow, di pa kadagan kaayo.
0: Pero makalakaw na, makalaglag na.
5: Makalaag na ko dito sa
0: bangon. Naulian na kasi mong kaugalingon.
5: Naulian na.
0: Naulian na. So ay mong giinom nay, unsa nga products imong giinom man to?
5: Amigo.
0: Amigos Coffee. Tulura ka siya sinay.
5: Tag-trying ta pa to akong palit nga to Santa Lucia.
0: Tag-trying ta imong palit. Uy, nakakadiri sa Langob. Ato ka magpalit sa Santa Lucia.
5: Kay wa mo ko nakahibaw ato nga katuraman iyang amigo ingon nay musuway ka ka anang Amigos. Ingko unya asa man ka ko palit ani dog yung siya silingan ko no nila na ah. Moto akong gipada sa iya nga lad isa ko dong kay bayran lang ka na ko diri.
0: Subalit tulo ka siya siya tag 30. Maoro to yung nakapaayo ni Munay. So kung gidapa ka to sa ospital, impas
5: ta dito.
0: Labaw pas 30 pesos na.
5: Ako gingnan ayaw yung kunin yung dad dito sa ospital. Bahala ari
0: ako sa balay. Grabe na imong paminaw, naglubog na ka, nag-diaper na. Dahil tulo ra ka siya siya nga amigos imong giinom.
5: Nya, kahantot ka ron, nag-inom. Ah, nga, sige man ko inom-inom dong. Pero katong tulo, pag human ako inom ato, murang naulian ko.
0: Naulian ka pag inom mo sa tulo. So, unsay kasulti ni mo na sa Amigos Coffee na itong mga silingan. So, epektibo bang Amigos na
5: eh? Salamat ko sa nai Amigos Coffee. Naulian ko.
0: Okay, so mo itong testimony ni nanay?
5: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa, no? Diri sa Barangay Langob, Asturias, no? Purok. Unsa gini puro ka din ay puro uno, no? Okay, so daghang kay salamat na yan sa imong pag-inom sa Amigos. Ha? So ang inom ni nanay lang ang Amigos Coffee, di na siya kalakaw. No, mga duha ka semana naglubog, nagdiaper na, nya matud pa ni nanay sa atong interview. Nga kung wa pay diaper, nangihi na gid sa banig nya ang mutan-aw nimo adto nay nga time nagduda jud nga pildi na gyud ka.
5: Oo, nagpildi na gyud ako mga igagaw sa kumbana dito sila si Onset Baday. Dire nagduaw ingon si Onset sutla ingon ka buhi nako nimo piloto ug ka pildi gyud ka. Asa akong anak atong nagbantay nako, kamagwangan nako, to kuno sila pildi ko ay.
0: Pero natabangan na ka sa tulog ka sa singa, Amigos Coffee. Okay, so dagang kayong salamat mga langga. Imagine ha, salamat as Ginoo no, sa Amigos Coffee. Tulo lang ka sa singa. Naglubog, nagdiaper. Si nanay, kasi mo?
5: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa. No? So, money yang kahimtang niya karon, maayo na kay mulakaw-lakaw, makikistorya na nato lang gano niya, fully recover na siyang ipaminaw. So, dagay kayong salamat, no?
4: Maayo na atlaw sa tanan nato nga mga suking tigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning ato nga lungsod sa Tuburan, din doon na tayo mahinabi. Nga usa sa mga natabangan yun sa atong amigos sa 1581 Scenic Herbal Coffee Mix, nga si Sir Binting Aliego, nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School dinhi sa lungsod sa Tuburan. Din siya makapamatuod og unsa gyud kay epektibo ning atong amigo sa 1581 Scenic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Binting, usa ka diabetikong tawo, no, nga nagantos na sayang sakit, so na sa taas-taas sa sab nga panahon, apan sa pag-abot sa atong amigos coffee natabangan gyud taon siya. So sir, mayong adlaw.
6: Mayong adlaw, sir.
4: Kumusta? Unsa may epekto sa atong amigos coffee nga sa imong gihambin nga sakit?
6: Actually, ang amigos coffee, sa primero na siyang introduce sa kong asawa din ako nga, paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili ni mayo, kay di man mayan ako ang tamis, pero mingon ako asawa, try lang ko nag-inom ko sa kasimana. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuong ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man. 360, usay mo 400 gani. Pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan Amigos Cafe, before ko minom sa Amigos Cafe, akong sugar is 362. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, namamikit sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, nakukig down. Yung 178 na lang. So, nasyak, bigay. Look, kakuan ba niya niya? Kanang maugyapon to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kibikaon kong bayo, bitas-tas o balik, pero kung sige kong inom, ang akong sugar is nang down yun.
4: Down.
6: Down yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test me atong miyaging adlaw is kuhan na lang, kanang 160. So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mo na na akong gigamit ton.
4: Sa mga nabinaw karon nato sir, unsay imong ika-auhag nga to kanila?
6: Ang ako na ikasulti, kung naay amigos kape sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang amigos kape na kong ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Muna nga, wala lang ko ninyo, try lang. Nya pagkauman, pagpa-check sa mo, aron may bawaan ninyo kung naabay, ipikto sa inyong lawas. Kaysa kuha na ako, magayon ipikto. So, mo na ron nga ako, usan ako ka, kanang, na misuporta sa Amigos Cafe, o lagtang pagsulti, Amigos User sa inyo gulong. Okay.
4: Sige, salamat kayo. Ngayon nabati mga kaigsunan, si Sir Binting Aliego, ang usas mga nakabinipisyo sa ato ka Amigos 1581
7: Skin. Yes, ma'am. Kita gani ni mong name, ma'am?
8: Sharon Catalan, sir.
7: Sharon Catalan, taga-asa ka ma'am Sharon? Yes,
8: ako diri sa Lamintak Norte, Madalien.
7: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa Amigos ma'am, no?
8: Yes sir, usa ko sa mga user sir.
7: Pila na kakabuan na gamit og Amigos coffee ma'am?
8: Last year nag-start ko use aning coffee last year month of November sir.
7: November last year, so hapit na ka mag 1 year na kinom sa Amigos.
8: Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
7: Ayay, nagkalain-lain sakit. Taganit. Oo.
8: Taganit kayo, sir. Diligid siya ka nang, diligid siya makatuhuan kay bata pa kong edad, pero nagkakit kong sakit.
7: Pila edad mo, ma'am?
8: 20 city, sir. 20 city.
7: Uy, ka bata pa ni mo. Kung saan mga gipaminaw sa atong, ma'am, sa atong kalawasan?
8: Before, sir, una, ni atake gyud labi na ni atake katong din ako kabarog October okay. To din ako kabarog niya nagka edema.
7: Kusay ko sa mga nung din nakakabarog
8: nagka edema ko nang hupong ako ang lapa-lapa padung sa akong tuhod nang hupong
7: sorry sir hindi mama mo ko idea da
8: edema is kanang manghupong sir kanang mutambok siya.
7: Bali oh dayon di na siya ko so, sa kidney problem ma'am, like that.
8: Mogi na siya sir, kay nako history nga na hospital ko dayon na ay na diagnose ang doctor sa ko nga Nakoy acute kidney.
7: Ayan, kay...
8: Ako
7: madunggan, ma'am, basta manghupong. Marag-cause na siya sa kidney problem, no?
8: Oo, sir. Oo.
7: Dayan, moto dayan.
8: Siya, sir. Oo, moto siya. Nay, nag-introduce na ko na niya coffee.
7: Mm-hmm.
8: Ni-try ko na ni-inom. Ni-inom ang tuwad ko. Basig isa lang ka sa shay. Muna mo, bisa mo, yusag sakit. Ba? Moto, ano to? Gingan ako, nag-introduce ako ang...
7: Ah, ginamay mo ko sa kasya si Ining Samut siya sakit.
8: Oo, oh, niwala siya. Oo, oh, nisakit siya ba magbing?
7: Hatag siya reaksyon.
8: Oo, oh, oh, murag ibaldado ko sa akong lawas ba? Ang ako sa nipalpitit, akong dughan.
7: Okay.
8: Akong kabuhi, murag ni Samut, magrabi kita akong kanang gisingot-singot na ko. Okay, ano man niya akong giinom
7: ah, kasi okay, di ko na ni.
8: Oo, oh, oh, di ko na ni murag wa. Di ko na ni kauyan na ni kape. O sa nagkasing kape ha. O taging lang ko sa katang nag-introduce ako nga. Ipadayon lang na siya, kay mo na siyang reaction. Nagkuo lang po. Kung ito, habang nagpadayon po for 3 months iyang reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, gigunta na po ang kuan ang iyang reaction.
7: Taas-taas na reaction siya mong lawat po, no?
8: Taas-taas kay siya, sir. Kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawasan.
7: Kung saan mga sakit yung mga gawas atong ipaya, nakupong ka.
8: Oo, gawas ato nga sa kini ako ang major disease na kidney. Nasag po ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng pag na po nga.
7: Ulcer.
8: Oo, ulcer niya.
7: Nasa day kay all ma'am.
8: Yeah. Oo, okay. Trending kay karon ng kuhan. Nasagunan na niya ka ng kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
7: Irregular ang menstruation.
8: Irregular, oo. So, kad atong nakainom sa gunan niya, at the same time, giayo niya nga akong regular ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
7: Ah, so na normal na siya?
8: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
7: Mm-hmm. So, para ma'am, so, wala na kayo gipaminaw na okay na ka nga, sige, inumog, amigos, 15 in 1, ma'am.
8: Ako kayo nagnakatabang sa kaning amigos, sir. Oo, okay. Ako kayo nakatabang. Hindi mo ginisya sa Ginoo nga, instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ako nga nagkasakit, nga naghagsakit. Kaya ang sakit kong good word, dinigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usad ako na ni nga, proven ako ni nga coffee niya sa kabatan akong edad, sa kakikugan nga gipang mo. Dili lang sa katong mga kona, sa ito'y migraine.
7: Migraine,
8: migraine.
7: Oo, migraine. Migraine, ma'am. Insomnia, unsad ka.
8: Oo, oh, okay ka nang natin. Yung sa buha ito before, nga na hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
7: Okay.
8: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom nako.
7: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
8: Oh, as in, sir, ang akong pag-beauty queen nga lakaw, sir. Tulayd na kaayo kay sauna. Magyuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Murakog lula ba? Murakog kuba. Pero karon ni, balik na ko sa point.
7: Ayan, ni, balik na sa point.
8: Minyo, balik na akong point.
7: Minyo, tama, minyo.
8: Hindi, sir.
7: Ay! Makapapa na ka na, Dai.
8: Ah, sir, makapapa, pero ano, sir, soon sabi, ano, kasi may fiancé na. Oo. Oh, oh.
7: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga, yung reaction primero, then soon. Nangawa lang ay mong ipaminaw si mong mga kalawasan, ma'am. So, say, ka-advise ni ma'am sa mga listener na to karon, ma'am?
8: Mm-mm. Ang ika-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend yun ako ang kaning kapihang nga, ginganan siya Amegas Coffee Skinner Herbal Mix. Dili lang din siya nga ordinary lang nga kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Kaya ayuhon dyan niya sa iyang tanang sakit.
7: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Kisakit ay mong names one again, ma'am. Si ma'am Sharon.
8: Sharon Catalan.
7: Catalan sa Lamintak.
8: Norte.
7: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sige. Thank you, ma'am.
8: Thank you, sir. God
9: okay,
8: bless.
9: Yeah. Yes, nagandang salamat, Sharon Catalan, ng sa mga testimonya nga itong nadunggan. Papa Boon. Ngayon sila, Kuya Angel, ipalanog sa diha ang testimonya sa itong Amigos Capsule. DJ! Yes, why problema mga palangga? Let's go mga ka-Amigos Coffee. Arot at tota sa Amigos Capsule.
10: Hello, sir. Hello, Kuya. Yeah, sir. Mayong buntag, sir. Kisay pangalan na to, sir?
11: Si Ramir Baligwata, kuya.
10: Ramir Baligwata. Kuya Ramir Baligwata, sir Ramir. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, Kuya Ramir Baligwan?
11: Yes, Kuya, no? Ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya, nindot yung kayo, no? Ang ato akuang pamati sa akuang panglawas, gani. Ning bati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe karon mas nindot ang capsule nga ako ang na tit na permino sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot ta kay ako pagkatulog o kanang sabong tag kuya kanang maglisod ta o kanang remove sa ato ang hukaw nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta maka inom sayo pud ta maka maka-remove sa itong hugaw. So, gaan, atong, gaan din akong lawas. Kanang...
10: Kaya pa Kuya Ramir, maglisod kang kalibang, hindi ka buntag.
11: Oo, maglisod ko kalibang. Usahay, gabiin na, usahay, magbaan. Pero so, nga, nagsigil ako sa capsule, nindot nyo kayo ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag o tuhapon.
10: Lawas. Buntag o tuhapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
11: Nagsikil kayo, kuya, no? Lahi dyo kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos Capsule. Mas nindot yun ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pang natay acidic. Ako, kuhan mo ko, grabe ka acid ko kanang sa kuhang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiya, no? Kanang mga acid, anak. So karon gitry pag try ginako kuya nindot yu kayo kay magsigitag ka nang panugab or magsigi pug ka nang kuan sa imong hangin kuan ka nang imong mga murabak kuan siya ka nang lain siya ang kanang imong tiyan ana muhupay yu gaan siya gaan gid siya imong pamati
10: mo na so far Kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience sa ato ang Amigos Capsule. O niya, nai-nangutana, Kuya Ramir, na amari si Bobby Huntili nga. Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntili, ha? Siya nga, pag-utana daw si Kuya Ramir, Kuya Inzaw, kung okay ba ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia, nga nakainom kong Amigos Capsule, ha? Sa imong experience, ha? Nakabuldos pa bugga?
11: Agoy, monay, nindot kayo nga pang-utana, Kuya Inzil. So, nindot kayo, Kuya Inzil, no? Kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, aduna yun siya ka ng ipik, no? Kay kanang mabuntag, sayo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
10: Barog na, sayo bro. Kayo. Pero sa una, barag, dugay
11: sa una,
10: mo barog.
11: Sa una, wala na. Dugay mo barog, karon.
10: Aroy.
11: Wala tuyak. Ay! Kanang mabuntag, tinuod yun na. Manguhit, oy. Si Junior.
10: Manguhit. Sige. So, ana. So, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo, ha? Epektibo ni nga to ang kwan. Epektibo ni nga to ang Amigos Capsule. Alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, Baligwat, sa ika-advise ni mo nila.
11: Alang sa...
10: Maka-probe yun at itong Amigos Capsule niya.
11: Alang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot. Ang ato ang year karon sa Amigos Capsule. Ganing mga edad-daran na, o sama, apoy upan nga dili pa edad-daran, pero minus na sila aning bugno sa kama, kuya. Nindot yun siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule, labi mo. Buntag sa iyo pa, wala. Hangtod na, maghayag na, kuya, purtig yun. So, ang wako yung ilang ika-advise ninyo, no, ang kanang mga magnanay problema kamay sa ilang kataw, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang nabuhi. So, kanyang Amigos Capsule ta. Amigos Capsule lang ta, mga pare.
10: Okay, pila edad na to, Kuya Ram? Pila edad na to?
11: Ako, Kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
10: 52, okay.
11: Pero kusasan dyan po, Kuya.
10: Tagaasa ganito, Kuya Rams?
11: Nakakuroon ko ang iyo, nakuyo sa Palamban, ha? Kumbado, Palamban, Cebu.
10: Yes, nagang kayo salamat, Kuya Rams!
11: Nagang kayo salamat, Kuya.
10: Nagang salamat.
9: Yes, nagang salamat. Kuya Ramir Baliguat, usa ka 52 anyos, nagpamatuwad ha, Papa Buwan, sa kaibiktibo sa ito ang Amigos Capsule. So, sa paigi paabot alang sa tanan. Amigos Capsule, go! Amigos Capsule, go na go! Yes, ingon si Carlo, tinuod anay dyan ang Amigos Capsule, Kuya Angel. Bitawa lang sa tanan mga palangga nga naminaw ha. Try ninyo ang Amigos Capsule kung namay gipaminaw sa inyong panglawas sama sa arthritis. Labi na gina dihang mga arthritis on, sakit sa hawak, unsa pa da, sakit sa buko-buko. Hinay-hinay na mo lihok kay medyo di na kayo kuan, di na kayo ka atrakas trabaho on ha. Amigos Capsule palangga ha. Robin and tested kay nang atong Amigos Capsule. Panaalang o galang sa tanan ay naglangan-langan. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy di apalangga sa inyong dapit para makapalit na sa mga produkto. Ha? Yan sa ayong buntag, UKFM. Asap po diyan sa kuhan, asap po diyan ni kuhan, di Makina FM. Tara, mag-Amigos Capsule ta pa lang ga. Let it go. Hawak mo ang kapsula. Hawak mo na ang Amigos Capsule, ang Amigos Coffee. So, sa paigi paabot. Ha? Tara na mga palangga.
12: Kini, ang inyong alagad, Louie Reyes. Ngatungod sa pagkahinginom mo ang Amigos Coffee, pero buyag abtex gyud pirmi ug lag sex pag gyud sa gabi. Busa kadtong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suayin na ninyo ni Amigos Coffee.
13: Listeners karong buntag Sir Louie. Kanang ako mang good is kanang diabetic ko nya no hospital ko og almost mga 4 years nya. Gitagaan akong taning sa doctor Sir Louie nga di na ko kaabot 6 months. Unya tagsige na lang ko og suffer ani Sir Louie sa grosaryo sa balay nya hila kay taning lagi. Karon Sir Louie kaning Amigos Coffee tungod kay naa man sa tong station nag-advertise. Wa jud ko motuo pero tungod kay di man ko magpataka ingon man ang doctor nga dili magpataka og inom og mga herbal coffee tungod kay base unya ko no og dili maayo sa akong health kay complicated man ko. Muna nga wa gyud ko mag moinom aning Amigos before, but tungod kay nagsige man kog pamati Sir Louie og kanang sa ato ang mga testimony ni suway ko. Muna nga every time Sir Louie nga ning inom ko, lisod kaayo ang pag-adjust kay makuan man Sir Louie kanang mura man kog kanang mura kogi ang akong mga unod murag nga buak, murag nga tanan yun, ya, complicated, na ay maayo na sa hindi. Sigilan yun kong inom og kanang Amigos until nga kanang na-use na ko Sir Louie, unya matagkadlaon, kanang mo-hypo na ko, kanang muubos akong sugar, sa tanan na itong mga soaking listeners nga naminaw karon ron. Inom na ko o kanang Amigos, maulian ko Sir Louie, kanang paningtun ko nga makalikog lupog, unya, iglupog na ko Sir Louie, kanang makarap-karap kong pangitas kong thermos nga templada na daan ang Amigos Coffee. Unya, inom na ko, maulian ko Sir Louie, makalingkod ko sa kong kama niya. Kanang muna nga kanang, di yung ko pabuwag o kanang Amigos Coffee tungod kay mura ni siya o kanang gihatag sa ginuos ko ang makaayod ay nina ko Sir Louie. Unya, mumuprolong pa nga akong pagpakabuhi ning kaributan na. Salamat kay sa Amigos Coffee nga naanis din sa itong station. Unya, sa tanang naminaw karon nang hinaot ko nga dili ni siya fabricated kung dili based ni sa akong experience sa akong kaugalingon tungod kay I am very totally held as of today. Kanang kuwang naragamay nga mamatay ko pero tungod sa Amigos Coffee ning lifelong ko. Salamat sa Amigos Coffee o sa tanang naminaw karon panuway na mo o suway.
14: Pinsya ka na, klaro na?
15: Oo, okay na kuya.
14: Yes, gahapon Sir Libong, na live tika sa radyo through sa ato ang 90.1. Karon live na live ka sa kuan Sir Libong sa Bin FM. Mangaya lang kung kikarang gita ni mo makita joy mag-istorya. Unsa to katinuod ang imong testimonya nga gikuha ni Sir Louie Reyes. Tinuod to tanan Sir Libong?
15: Sir, ako ya Angel ka nang nakita naman sa imong staff ang akong sitwasyon diri labi na sa akong samad nga ang primero mang yun. So okay, ang tinan akong testimony sa nga gi-interview ko ni Sir Louie, tinuod yun na siya. O niya aside, ang imong staff di aman rin diri, nakita nila ang akong sama niya diin ang nakaayo ang Amigos Coffee. Tungod kay schedule naman ko for putol sa kong TL dito sa Soto, wak makumusugot muto nga ning firma ko waiver ning gawas jug ko. O yan, hospital man ko diri sa Biralio, mula gihapon kang Dr. Kim Kabatanya nga putlan gihapon ang kong TL tungod abab dani aron ma-safety ko. Pero ning balibad ko tungod kay tanaw na ko nga pasigla pa'y remedyo. O niya, ang sambad ako, Kuya Ingil, diri sa TL, giood na ni siya, kanang manglayat sa bitaw ang od, during night time matug ko, murang od sa nangka, nga manglayat, o niya, baho na tayong patay nga kong TL. Tungod kay, ang nahabili diri sa kong kumagko, kanang ang mukog naman lang, o niya, wanay unod. So, manang baho kaayo, pero sa dugay na ko og kuan kay hunad-hunad ang hunad-hunad mangud sa Betadine sa kanang dextros kanang antibacterial makakuan lang siya makapugong pero dili makaayo until nga ning suway na ko aning Amigos Coffee nga why kanang why pagtuo nga maayo ko tungod kay kuan naman ni siya kanang coffee ra nga herbal. O niya, mas naghanda yung herbal nga makuha na to, kamunggay, nga live yun, serpentina, uban pa. Pero, isuway na ko ang Amigos Coffee until nga mauti sinugdanan niya pag inom din ako first time sa Amigos Coffee. Nga murag mabuak, ang tanan akong unod, o niya wako kasabot, nga manggilok, nga nagpurog-purog ang akong tiil. Nga mulihok lang siya o siyara, murag itaw ka ng isda nga imong matamakan, o niya mukisikisi ang imong tiil. Mutay akong gibati permiro, o niya nakuyawan ko tungod kay aside, giinan ko sa doktor nga di ko pa inom-inomon og mga any coffee tungod kay complicated ang akong sakit, na ako'y tubig sa lungs, na ako'y heart, na ako'y kanang kidney, na ako'y high blood, diabetes, o guban pa. Mutong wag yung kuminom og mga coffee nga herbal, pero nisuway ko aning Amigos tungod kay tay mi magud ko mamati sa Ben FM whole day unya makabati jud ko sa mga testimony sa imong coffee aside for the fact nga daghan kayo ning advertise sa to ang istasyonan ron nga nagpromote lang mga coffee sad pero diri ko ni suway sa Amigos Coffee muto nga sa dugay na kong inom Kuya Angel sa Amigos Coffee kanang nagilom-hilom rang yud ko until nga nakabantay ko nga nag-anam nagpilot ang akong samad sa tubitang giod nga nakita ng bukog nga baho kaayo nag-anam-anam na siya og pilot unya kanang hangtod nga ang katong mura og kadabitang binhod ya panuslukon og dagom ang akong mga unod ana nangawa na siya og amo na lang ako nakitaan sa mga ing aging mga buwan sa kung mag-inom og coffee kay lain man kumuinom og Amigos Coffee Kuya Angel 3 times a day man morning og sa kung snack sa alas 2 og sa alas 10 sa gabi ang buto nga nagkaanam-anam siya og ayo pero hindi bitang atakihon at nag-agi jud ko og kalisod kaning atakihon ko nga bisay nag-inom na ko og Amigos Coffee kanang panington ko og kalit unya makuyapan ko nas kong kwarto makuyapan ko og 8 in the morning makamata ko og alas 2 na sa hapon inana ang sitwasyon unya wa jud ko magpapugong og inom og Amigos Coffee until nga naayo ang akong pikastil diin makita sa imong staff ron ang akong pikastil nga napilot na ang ako ang samad unya ang kaning pikastil pud nako nga napay samad dili ayo na sad true ako ning gi-credit sa Amigos Coffee tungod kay wa man ko laing giinom nga coffee nga nakaayo sa kuha karon nga makabarog nako makalakaw nako nga way sungkod unya ning balik ko sa guwapa nga mura ko si Catriona Gray unya tungod sa Amigos Coffee
14: no Sir Lily Bong kuyawa ana oi ning balik kay kag ka-blooming karon pinaagi sa pag-inom sa Amigos Coffee.
15: Pinood na siya.
14: Yeah, pinood na to, Sir Lenebong, upat ka katuig nga na-admit sa hospital.
15: Pinood na. Nagsugod ko ang ka-admit 2019. Unya, ang ako ang paggawas dito sa Sutolas. Balik-balik ko sa hospital, sa Biralio, naa sa diya sa Bidilien. Makatestify ang atong mga doktor na in fact si Kuya Kim Gabatanya mo may nag-schedule gani sa pagputol sa kong PL pero wa madayon tungod kay na interrupt sa Amigos Coffee. Unya karon makasalamatong kaayo ko Kuya Angel kay ang akong idadasaw na kanabitang magdako o kanang mura o puthaw nga maglakaw po nga tulok abuok ang haligi until nga nawa na itong puthaw nga tulok ang haligi sungkod na lang hangtod nga giwa na nako ang sungkod makalakaw o makabarog na ko karun pero listod ang ako proseso tungod kay permero gud ana makalakaw na kung sa kalakang tumba hangtod nga sige di kong inom exercise inom og Amigos Coffee nga exercise makalakaw na ko og tulo kalakang tumba hangtod makalakaw na ko og pito kalakang hangtod nga makalakaw na ko ron nawa na'y sungkod.
14: Wow, grabe ako ya Lidibong, no? So wala kay laing giinom Sir Lidibong ang Amigos Coffee ra imong giinom Sir Lidibong.
15: Yung inom ko og naadyog ko'y tablitas actually kaning metformin. Naadyog ko'y metformin. Pero metformin raman ang akong giinom ani. Ang akong hihinubig ang Amigos Coffee. Nga yeah. Di na ko naka-feel nga ning pilot ang akong samad sa PL. O karimpikas PL ko doon ako, telepilot na. Yung picture naman ni si mong staff karon. O niya, maura man din akong giinom Kuya Angel ang metformin o akong hihinubig ang Amigos Coffee.
14: Wow.
15: Niya, so, kung tulot na siya, kunya wa na sad giod ang pikas PL na po, wa na sad ko mabaho nga murag bahong patay.
14: Okay. So katong interview ni Sir Louis Reyes nimo Sir Lidibong nga hapit na ka namatay unya natabang ka sa Amigos Coffee. How true is that Sir Lidibong?
15: Tinuod na siya kay diri mangut sa balay ako ra usta. Unya kanang kung every time mo makukahibaw kung unsang oras ko atakihon. Unya kanang kung atakihon ko, it should be nga ako ra gid usar during night time, bisan gani sa adlawan. Ako ra gid diri sa balay Kuya Angel. Ang akong panagang ana, ang Amigos Coffee ra gyud. Ma'am Beth, tanawa akong termos Ma'am Beth nga butang ana ko sa Amigos Coffee. Ma'am, tanawa akong
14: okay. So naa ra na akong mga kauban ni Sir Lidibong sa inyo ha.
15: Unya diara nga akong Amigos Coffee Ma'am Beth.
14: Okay. So, nagkakayang salamat, Sir Lidibong. So, sa tanan-tanan nga naminaw karon nga nakadungog dyan sa interview nga live ni Sir Angel, ni Sir Lidibong. So, unsay panawagan ni mo, Sir Lidibong, sa tanan-tanan nga naminaw karon sa FM station, sa ato ang BNFM, mga suki na to, kay Ilando Mangkadiri. Unsay ka, auhang nila, Sir Lidibong, nakudod ikatabang ang Amigos Coffee sa imuhang kinabuhi karon.
15: Okay, tinuod na siya Kuya Angel. Ang ako lang panawagan is, akong i-guarantee ang pangan sa istasyonan sa BNFM ni Sir Louis o akong pangan is if may paper for 22 years. Sa tanan na itong mga suking listeners sa BNFM o kang Kuya Angel, dili basta-basta nga akong giagian nga kalisod tungod sa ko ang complicated nga sakit. Doon ako'y sakit sa baga, tubig, doon ako'y kidney nga mo-atake lang kalit. Unya sakit sa kasing-kasing, hindi ko kaginhawa. Unya na ko'y diabetes o high blood. Kining Amigos Coffee, mga kaisonan, sa tanang mga listeners karon nga naminaw, cure all ni siya. Nagpasagot nga kung inom taani, ang tanan na itong sakit-sakit sa kalawakan, diayon niya, dili abrupt, ko dili gradual ang pag-ayon niya, nga di ka makanotify nga diayon na diay ka niya because wakay pagsalig kaayo tungod kay supplement from Malaysia, Malaysia tambal yun. But sa hilom di ay, ni-cure ka niya tungod sa ingredients ni ining Amigos Coffee na makaayo di ay sakit niya. Wala sa hibaw. Muna sa tanan na itong mga suking listeners, naghang coffee, naghang herbal na ni-promote, naghang coffee karon. Pero pilian ninyo ang tinud-anay na pakaayo ninyo. Awa makumuingon nga ang Amigos Coffee makaayo, but you try it because ay ako naning na-experience mga kaisunan na sa una, nuhal na ko mag-istorya, di na ko masabsan, di na ko makabarong, makalakaw, maglisod na kong alsa sa kutsara, igaon ako. But tungod sa Amigos Coffee na akong disuwayan o buot-buot without any notice sa ako ang doktor na ayo ko.
14: Wow.
15: Ang kaisunan, ang advice sa doktor sa ako, dili ko tinun og any synthetic tablet tungod kay ang tabletas na ay maayo, na ay kontra nga dili sad maayo sa imong lawas. Pero ang Amigos Coffee, mga kaisonan, you try it. Wa ko manghambog og wa sad ko mamugos ninyo, but you try it. Anto sa lang kung unsay mga reaction sa inyong lawas, but sa resulta ni ana, mga kaisonan, kanan at mga listeners, kaayuhan o karoon ang mission work.
14: Wow! Kaya salamat, Sir Lilibong. Huwag may hapon na tanahan.
9: Yes, nagandagan salamat Ibong. No, once again, mo to ang full details nga interview na to ni Lilibong with interview sad ni Sir Louis Rias no nga nagpamatuod pud mga Kabin FM kung unsa kay epektibo ang atong amigos Kinik Herbal Comics. So unsa pay gibabot ha mga Kabin FM or mga karadyo? Unsa may mo gipaminaw karon? Unsa pay mo gihuwat mga langga kon na kay gipaminaw si mong panglawas? Okay na amigos Kinik Herbal Comics by ato nang nadunggan kung unsa kay epektibo ang maong kape. Ang kape nga dunay vitamin C, ang kape nga para sa bayan, ang kape nga para sa tao nga nagipaminaw silang panglawas nga dugay na kay nimong gidala-dala mga nagaapan wala joy kahupayan. Basin pa lang, mamasin lang ta mga langga ha, basin pa lang ang atong kahupayan sa atong gidala-dala sa atong panglawas nara diri sa atong Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Ang kape nga dunay vitamin C, ang kape nga mohatag og kadasig og kaabtik sa atong panglawas, tatak Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Ay naglangalangan na mga langga, dool na sa pinakadool nga butika o pharmacy sa inyong lugar. Kaya itong Amigos Coffee mapalit lang sa tanang mga butika o pharmacy sa itong lugar. So sa paigipabot, arats, palit na o Amigos Kinik Herbal Coffee Mix.

0: Yes, ang sapay gipabot ha. Amigos Coffee na mga higala ha. Amigos Coffee, tataw kayong maong mga testimonya. And then, human sa Amigos Coffee, mga palangga, parisa na ito o Amigos Capsule. Ha? Kaning duha na ito kaprodukto palangga, makasus ko, ambot lang. Makanara ko, ambot lang gidin nyo kung di mo gamit sa Amigos Coffee and Amigos Capsule. Ingat pang Ati Mar, tinuod yun na ako yung Angel, makapangambot lang gita nila kung di sila mo gamit ang mga produkto ha. Kay proven and tested kay nako, Kuya Angel.
1: Ah, yes, sir.
2: Yes, sir. Taga, Juan ka, ma'am. Taga Balamban ka, ma'am. Asa kayo kanapit niya sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, sir. Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na ko ito, ma'am Melissa Abadinas. Doon ako no kay Nindot nga Juan, kasayuran na hitungod or experience na hitungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, yung paggamit, ma'am? Bibalita na ko. Bipatawagan ka. Kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
2: Okay, no, lumbar pain. Oh, sige, sige. Ano man?
1: Oo, sir, kay last December gyud ni nako, sir. Nako pang gipa mati, bali na gyung sakitas akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani sir nya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever gipa-obserbahan nako og 7 days unya human sa 7 days sir nawa tuod siya pero nibalik naman sad so ako alang gi agwanta sir nya nagkuan lapod ko nag take sa ako ra gyapon tong gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pagbati na ako nga naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup nga pwede po siya nga makatambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siya ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba? Nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Ang rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon na kung ba na nga, padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to, sir, nakahurot ko og kaning usakapad capsule nga kuan ako ang gitake. So karon sir, pasalamat lang yun, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko'y gay, pamati. Kunya, usag yun po nga nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
2: So, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang kapad yes, na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko o usa kapad. Usa kapad, sir.
2: Or usa ka blister pack.
1: Oo, kanang na po, kakapsul gani, sir. Gisigil na ako. O buntag ug hapon akong inom sir, buntag ug hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony sir nga daghan jud naka uyon pod siya sumuot nga hing kuan ko hing dry lang gyud pug ko
2: so, karon so, wala na ang sakit ang imong hawak imong lumbar wala na
1: wala na gyud sir sa tinud anay wala na gyud mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule so kaduha pud na ako sir no mo share lang pug ko sir para pong maka ang ubang pod nga napoy gipamati nga susama nako kaning ako ang kuan sir kaning ako ang pagtuogod sa lumbar pain sir kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal ga sir kay 49 years old na baya ko so nagtuo ko og kanang kuan ra to sir dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal so ako ara tong gida sir so pagkahuman ako nga to sir og take sa na po ngali ka capsule sir Angel ala nibalik man ang akong menstruation sir himbalik yun siya na normal mauna karon nag monthly na sir 3 months na nako nga nag normal na siya sir pasalamat jud ko sa Amigos Capsule kay dako gid kayong tabang sir
2: so normal na ang imong menstruation adto dili normal karon pag inom yes, imong Amigos Capsule na normal na sad
1: oo kay since December sir 2025
2: ay by the way ma'am Melissa pilay edad nimo
1: 49 ako, sir. So, maubito ito nga.
2: 49. So, angay naging magminupusal, no?
1: Oo, sir, nagtugyod ko nga maugyod to'y dala po sa minuposal na ko kay wala naman po na administration. So mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pin, sir. Ako lang gihapasapasan. Pubalik mang gyod siya. So mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. King try gyod ko, sir. Ang reaction gyod ato niya, maugyod to nga ako ang kanang bingod na padong dere sa lubot.
2: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
1: Sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po. O ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuanasad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
2: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta, madam. Arita sa butang sa mga minyo. Kamusta? Maka, kuana. Modagayday na sa ang sapa.
1: Sir, ako ang ko-answer noon na experience kay nag-normalize na kanang ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako, bura naman bagong dalaga, ani. Mula po na ko ang na-experience, sir.
2: So, mura nagbagong dalaga. So, ko ana kaning sa ato pa.
1: Budagay-day na din, sir.
2: So, dagay-day na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
1: Kahit katong sa time, katong wala pa nag-uan, sir, katong napakoy di pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir, kay kapoy man. Unya, bali na yun ba yung sakita yun? Unya, kung ano, dry yun siya, sir. Honestly, dry yun siya.
2: Dry yun siya. So, karoon nga naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik o ka, koan, dagay-day.
1: Yes, sir. Baka kuan yun ka nga ka nang na-agid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement o niya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong
2: nag-print
1: yung sir ba? I-try lang yun nila, sir.
2: Di lang ta nang nagayday. Kaya arila ta sa word nga lubricant.
1: Yes, sir.
2: So, mami, sa unsay ka-advise mo sa mga... Unsay ka-advise mo rin sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga pariha po na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, adako kayo kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taod-taod na yun na akong gipamati na wala yun na tabangan yun ko sa Amigos Capsule.
2: Okay, ang bisayaan so, ng...
1: Ang
2: bisayaan ng lumbar pain, mama, o na'y sakit sa hawak.
1: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagib sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kaning likod nga, kaning bukog, balig yung sakita gid anak, sir. Grabe gid ka sakit.
2: Okay. So, nagkakay salamat, Mamilisa. Taga-asa ganita, Mamilisa.
1: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
2: Arpili Balamban, Cebu. Milisa Abadinas Lumukso.
1: Oh, yes, sir.
2: Daghan kayong salamat, ma'am.
1: Daghan po kayong salamat, Sir Angel.
0: Yes, daghan salamat, Ma'am Melissa. Og sa tanan-tanan nga naminaw, ka-Amigos Coffee and Amigos Capsule. Ano yung ingon ni Ate Mar, mga mamis nga naminaw, on sa paigi paabot ninyo, ha? Ingon si Ate Mar, Kuya Angel, ambot lang, dili kabayran ang akong experience sa Amigos Capsule. Wow! Tinood ka, Ate Mar. Siya yes. Siya yes na yes, Kuya Angel. Labi na cute nga nagpangidaro na ta, Kuya. Nga naman, Ate Mar, siya, basta dili kabayran. Basaha siya nga na ako'y short message ni mo. Dear Kuya Angel, ako dahil si Ate Mar sa Bunal FM, diri sa Mualbual. Ako lang i-share ni mo, Kuya, kung karanasan sa Amigos Capsule. Magkaingon sa ta nga sana all kayo-kayo ang Amigos Capsule. Kay kung sa panultion pa, dugay-dugay na jud ang panahon nga wala ko na bisbisan sa kong hinigugma, Kuya Angel. Pero sa nag-amigos capsule naming duha kuya, na ambot. Yung ani ang pagita po.
3: Hain. Alimumot man, hain.
4: Oh, hain. Gibati kag alimumot. Bibi, atong... Atong adyasan gamay ang imuang... Imong gisulob. Wow!
3: Ano man ayan? Ano man ang imong gamot?
4: Ano man ayan?
3: Marami lang kinang nagdaag. Nagdaag lang ang kainit.
4: Bitaw. Ganong gialimot ang mga... Mahar nga. Gi laktod pagkasulti, gi hubuan naman tika. Plus, aircon pagyad ang atong balay.
3: Lain man, baby. Honey, unsa man ang... Wow, dugay na lagi ko, wala nagka-experience, ana.
4: Tinood bito, no? Pila na katuig ang nilabay. Wala na ko ka... Tinood. Epektibo itong ipainom ni Wanako. Tinood, hain.
3: Ah! Hinay! Hinay! Ah! Hinay!
5: That program is a paid sponsorship and does not necessarily reflect the views, opinions, or editorial policies of Vibe 105.5 FM, its management, staff, or affiliates. The content of this program is the sole responsibility of the sponsor and its representatives. Any statements, claims, or opinions expressed by the host, guests, or participants are their own and should not be considered endorsements or factual representations by Vibe 105.5 FM.
6: Five point five.
7: Feel the fire.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Good morning! Hi, good morning everyone. Welcome here once again to Vibe 105.5 FM. Mayong buntag! Oh, kumusta? Kumusta ang inyong adlaw gahapon? No? Oo, I hope nga na human ang adlaw gahapon, no, pag Monday nga less stress na ang ato ang mga gipang bate, no? Oh, because ano, oh, happy Tuesday di ay, no, sa ato ang mga ka-vibes diha. So, Ginoo ko, 'di ba? Dapat ko ana kanang less na lang atong stress gahapon, no, lahi na pud karon. Oo. Okay, because it's another day and another life to survive na naman tayo today. Laing stress, di ba? Laing stress na po, laing problema na po, di ba? Sa trabaho, sa eskwela, ha, di ba? Laing activities na po, lahi na po ng mga lessons, no? Ang ato ang itackle. Oh, sana all tackle.
3: Wow naman! Wow!
2: Oo, wow. Ang ato ang mga hisgutan na pod, no, sa eskwelahan. No, sa trabaho pod, oo, katong mga wala mahuman nga trabaho gahapon, ay karon na to tiwason, no. Oo. Karon na to trabaho on kay aron ugma, 'di ba? Lahi na sad sus gigo ko. 'Di ba? Dili na to ipundo ang trabaho, dili kay ang trabaho na to sa Lunes, maabot pa og awareness. Okay. Productive ka. Oo. Wala limo mahuman, nag-unsa na ika diha. Charot. Diba? Pero ayan, oo, mayong buntag ka ninyong tanan. Ayan, no, sa labi na sa mga bago pa kaning tune in. Sa Vibe 105.5 FM, mayong buntag. Ayan, labi na ning mga nasa to ang online karon. Good morning, everyone. Ah, unta, nakapamahaw na mo. No, oo, unta, wala mo ning skip sa inyuhang, sa tawag ani, sa inyuhang pamahaw ba? Oo, okay, di ba sabas ako giigon, di ba nga, importante jud ang pamahaw. Labi na karon kay balik eskwela na, di ba, productive na po daw mga tawo, kunuhay. Oo, labi na nagdaato ang mga bossing amo diha sa ato ang mga trabaho, ah. Kailangan dito mahimong productive. No, oo. Sus. Diba? Oo, nako. Labi na ng mga estudyante na to. Diyan ka ng mga kugihan na to nga mga estudyante ko, no? Nagikan gala agabi eh. Oo, dapat kuan taron ka ng active ta sa school. Oo, dapat namahaw ta. Diba? Oo, sa nang urasa ro. Alas 2 na, ting snacks na po doon. Sus, ginoo ko. Ting snacks gani oras sa ting snacks ako sa una sa eskwela pa ko, 'di ba? Oo, mga alas 9 kay labi na ako klase kay alas 7. Oo, so, atong nag alas 7 after ana nga class mga 8, ah, pamahaw. And then alas 9 snacks. Oo, mga ingon ani tapos inom og ka ng kape. Oy, di ba ingon sila sa una nga sa ang mga estudyante ko, no, kanang dili ko no pwede, kanang korong dili ko no siya required nga mainom og kape. Oo, kay maka drain ko no or makataya ko no og uto. Oo, ingon sila. Ang buta po kong tinuod kaysa ako kay taya na magudidaan. Sa ako amagod kay kanang muraog. Dili na ako makuan. No? Oo. Basta kay naagya po'y utok, no? Pero anyways, ayan, no? Kung sa wala niyo magipang buhat, di ala, ipadayon na. No, oo, basta don't skip your breakfast, everyone. Ayan, oo, inom gyapon sa kape. Kung sa trip niyo imnon, kape, gatas ba na diha? Oo, kung unsa ba na, juice, wow, milk tea, oy, perfect. Kape sa Starbucks, o. Diba? Oo, pero at least masulod na to itong tiya do kanang mura og makapa-energy. Diba makapa-energy na to rod karong adlaw. And ayaw mo medyo lain ang panahon karodo. Oo, pero mira man ni kada adlaw ra man nilain ang panahon. Oo, sus Ginoo ko panagsa na lang idyon intawon ko makita og init. No, ani nga panahon. No, kay ka nang mabuntag sa iyo mangingon aning orasa, di ba? Dapat init na siya, di ba? Dapat active na sad si Kuad, si Haring Araw. Uy, sana all si Haring Araw. Ayan, oo. Dapat nganing orasa, active na siya. Di ba? Dili kayo nagpaluya-luya siya. Wow!
3: Wow naman! Wow!
2: Ayan, hi! Good morning! Good morning to Tony Lee. Ayan, DJ na update. Nai-update sa merch, DJ Rick Rick. Actually, karon is kuan pa, Tons. Tony, ka ng t-shirt pa. Oo, amo pang gi-kuan, no? Gihurot para mo kuan hatag sa mga followers and listeners sa Vive ang ato ang t-shirt. Ayan, and stickers. Diba? Oo. Mauna, hi, good morning, Miles Morales. Good morning ninyo. Sige, ipadayon ang iyong bagay pangbuhat diha. Oo, sus Ginoo ko. Kung unsa man ninyong bagay pangbuhat diha sa mga naapa sa klase karon, la paminaw sa amo nya na mo pag cellphone. Oo, Tony Lee. Oo, naapa until 1 p.m. si DJ Rick Rick. No, oo, kung ay nag-vacay. Ay sana all. Sana all.
3: Wow naman. Wow.
2: Naapa sa kuad. Wala pa din mo nagsugod ng klase or ang inyong family ang nasa bakasyon. Iva ka. Iva. Diba? Sana all nasa bakasyon. Asa man mo nagbakasyon dapi? July 27 pa ang mo klase. Ay! Perfect! July 27 pa inyong klase. Hindi. Ikaw na. Awa. No, pero anyways, ayan, ipadayo lang inyo mag-ipang buhat diha. No, kayo mabalik pa si DJ Rick Rick para sa atong Morning Vibe Chikahan. Diri lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the Vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Yes, once again, welcome, welcome here at Vibe 105.5 FM. Ah, sige. Karol, magsugod ta. Anyways, ayan, good morning, no, sa mga bagong ni-tune in sa Vibe 105.5 FM. Labi na ning mga naa sa ato, sa tawag ni mo, ani, o sa ato ang live karon. Good morning. Oo, ayan, pagkita ko na ito na later on, ang mga request song. Oo, so karon, naalang ko ika na, nindot mo rag medyo, nindot ang ato ang topic karon, no, makarelate ang tanan. Oo, kay mo ni ang mga pang-adlaw-adlaw na to nga mga si tawag ni mo ani oy kanang ipangutana na to sa tong mga kaugalingon ba. Oo nga kanang oy kanang ang uban bisag nato no bisag ako ayan ako tong mga friends diha. Ayan nga nakasinati no sa kalisod no sa kinabuhi no ang pangutana karon oo nganong daghan man di ba nga nagkalisod no diri sa Pilipinas. Ay, medyo interesting yung topic natin ngayon. Oo, bitaw, no? Kung imuha bitaw ang hunaon, no? Pag-ayo. Nga namang daghan kayong nagkalisod, no? Diri sa Pilipinas karon, no? Oo, daghan kaayo o ka nang, o tawag ni mo, ani, oy kaning, daghan kaayo o ka nang, ay, nako. Na-stress. Lama pong na-stress sa topic. Dip to, oy ka nang, daga kayong naglisod, no, sa kwarta. Ayan, oo, sa, o sa tawag ni mo, ani, oy, sa atong mga pang-adlaw-adlaw, no, nga needs, no, sa ato ang, sa ato ang pang-adlaw-adlaw ba, mga basic needs ba. Diba, mauna ato ang chikahan karon no, nga, pangutana, nga, pirmi na akong madungog and then nakasinati isad ko. Oo, nga nung daghan man og naglisod diri sa Pilipinas, kabalo mo, kada adlaw, makita ta og mga tao ba nga grabe maning kamot sa kinabuhi, di ba? Oo, kanang, na ay kanang, for example, di ba, kanang mga mga vendors nato, di ba? Maligya sa merkado, di ba? Bisag-bisag-asa mamaligya. 'Di ba ang uban kay negosyo, 'di ba? Oo, na uban na ay driver, 'di ba? Na ay mga nag-construction worker, 'di ba? Na ay mga tindera, 'di ba? Na ay mga mag-uuma. Daghan pa kaayo, kinadaghanan pa kaayo no. Kanang bitang maning kamot man, kanang bitang bisag naning kamot ta no, pero usahay no lisod gihapon kaayo ang kinabuhi. No, og mauni ang pangutana nato, no. Kung kugihan ta kaayo mangita og trabaho or kugihan ta magtrabaho, nganong lisod man gihapon ang kinabuhi? Diba, nakabantay mo? Nganong daghan man kog trabaho, diba? Kanang daghan man ko og kanang murag source of income, diba? Duha ang uban kaning mga kababayan nato, diba? Nga mga Pilipino tag duha tag tulo ang trabaho, diba? Aside sa ilahang main job na sila'y mga sidelines, diba? Mga sidelines ng mga trabaho. Pero nganong lisod man gihapon? No, nganong mura maunrog ka ng wala tay tigom, 'di ba? Ang ato ang kwarta dali ra kayo mahurot. Mangina ba ay nagmampay pagsweldo karon ugma wala na ang kwarta. 'Di ba? Makapangutan na ka ba? So mga ka-vibes, dili magood na siya siguro good na permit tungod kay tapulan ta, no, nga mga tawo. Dili tanan pobre, no. Dili tanang pobre or ta dili tanang mga nagkalisod sa kinabuhi. Diba, wala na ning kamot. Usahay bisan unsaon ni magpagpaning kamot, naagi mga butang no nga dili nato kontrolado. 'Di ba? Pananglitan. Pananglitan ha, mao jud ni ang pinaka basic no or kanang pinaka common nga problema sa mga Pilipino karon, no. Gamay ang sweldo, no. Gamay ang ato ang sweldo, no, nga mga trabahante, pero mahal ang tanang mga pamaliton. diba, tinuod. Tinuod ang ato ang ato ang sweldo, diba? Ang ato ang sweldo is lower ang uban, diba? Wala kabot og minimum, ang uban medyo na minimum, diba? Ang uban above minimum. Pero nganong kulang man gihapon? Diba? It is because siguro sa mga palalito nato dire sa Pilipinas, no, nagkaanam tanan nagmahal. Oo, ikaw lang ang wala gimahal. Diba? Kinsa man dire ang nakabantay nga kani bitaw magsigi kag pagkumpra kada semana, no? Kanang-kanang sigag pangumpra, sigag pamalit og inyuhang mga unsay tawag ani kaning mga needs ninyo like mga bugas, mga sudaan, di ba, mga dilata, di ba, or kanang mga gamit nato sa balay, di ba, murag kada semana musaka ang presyo. Di ba, kada halos kada semana

0: kuryente o ang tubig, no, kada halos cut off do din saka ang presyo. Hoy, di ba na issue man na ron? Oo, na issue man ang kuryente karon. Kay ngano ko nung daghan kayo og kanang mga deduction, mga ingon ana asa ko na gibutang, no, kung iunsa ka na no nila. Di ba? Mao na tong pinaka-init nga issue last week or last month man siguro to. Oo. Ngay kano ko nung daghan kayo og mga unsa tawag nimo ani mga magipangbayaran nato sa kuryente. Oo, asa ko na padulong. Oo, ngano ko na, nga pwede ko nung dakua, pero wala ko nung asenso ang Pilipinas. Tinuod! Ay, sos, ginuo ko.
1: Wow naman!
0: Di ba?
1: Wow!
0: Makuani mo ba ka, daghan kaayo taog mga taxes nga gibayaran, no? Pero walay asenso or wala ta kakita og ning improve ang Pilipinas. Di ba? Sus, mga kapas, tinuod na, no? Bisa pag usaor yung nagbali-bali. No. Kaya kung ako before, no, kung ako sa una, is ka nang, syempre, di ba? Syempre, ako kay, dili man kay kung mag-mind sa una if ka nang, kuan ba, ka nang dako na ba ning tax ni akong gipamalit, mga yun, ana ba? Pero, katubitong pagbuto bito sa issue about anang nangawat kawat-kawat na sa mga kwarta sa katawhan, no, diha na ko na feel, no, diha na ko na feel should actually tinuod ni ha kanang naggrocery ko ato ha, naggrocery ko pag grocery na ako, murag I think ang ako ang nabaryan is kuan siya, actually ako kung maggrocery magug ko kay ako siya kwitahon. Sige ko og kanang yes, tinuod na. Kanang magsige ko og kanang calculate ba ko pila na tanan ako ang mabayad kay ako ang budget magud is kanang igo ra ba. Oo, tinuod na, like for example mo ko kanang sabon, unya ang sabon tag 18 tapos times 2 times 3 wala ana. Ngayon ana ko gibong buhat. Oo. Sus kay karon ka diha, kay ako ang nabaryan manggod eh. Pag abot ako sa counter, akong nabaryan is 3,000. Pero asang kwintada is wala siya kabot og 3,000. Oo, wala kabot og 3K ang overall total sa akong mga napalit. Pero pagpanso nila, pagbayaran na, oy, tinga ko kinabot og 3,500, almost 4. Okay, sige, bayad ta. Oo, pag-check na ako sa akong resibo, grabe ang tax, almost 600. Oo. Actually, okay naman na, no? Kay kailangan mong yuta mo bayad og tax, no? Dire, oo, kailangan magyud ato. Oo, tinuod. Oo nga kanang almost 600. 600 kape ko. Nyare. So mao to nga kanang nakaingon ko. Oh, okay. Although need mo jud mo bayad, no, og kanang og tax, pero mura og grabe na siya ka grabe na ka kamahal ang tax. No, nya. Kawaton lang. Sus, ginuo ko. Di ba? Oo, sama atong bag-o nga ning kuan karon nga issue about sa PhilHealth. Diba? Almost 25 years ang iyang ba nagabayad sa PhilHealth. Pero isa ra kaadlaw sa hospital na dedo iyang ba na. And wala nila magamit ang PhilHealth. Diba? Mga ingon ana ba? Diba? Nganong sa ubang nasod man, no, kay mura o makuan na to nga medyo okay ang ilhang panginabuhi dito. Mao siguro nga daghan kaayo tang mga Pilipino, no, nga mga kapamilya nga mga Pilipino nga gusto mo abroad. No, siguro aside or gusto sila mo migrate, no, sa laing nasod. Gusto sila mo balhin sa laing nasod. No, it is because siguro kay ako sa akong nahibaw-an ang ilahang education, ang ilahang hospital or tanan about sa health nila dito sa laing nasod, no, is free. Diba? Libre tanan. Libre sa gobyerno and even ang some of their kanang transportations o libre. No, why man nga dili na to kaya dili sa Pilipinas, no, nga halos na ng tao magbayad man og tax.

0: Diba? Halos tanan tawo. Bisa ka buka or ka sa mga fast food chain, diha, tanan nga mo release o resibo. Oo, naanay tax tanan. Oo, asa wala gipadong tanan. Diba? Wala lang. Na, murag na, nakuha lang ako, kanang na-realize lang ah, pag mata na ako karong adlawa, no, pag mata na ako karong buntaga, murag, I don't know lang ah, ninkanit agsulod sa kunahuna, no, nga nung ako sweldo, wala na. Wow. Diba? Oo. Kanabit akong raw, kanang maka, actually, dili na majud na siya ingon nga kuan nato no nga kanang nga kanang mura og secret no nga kanang nga naa jud mga government officials no labi na tong mga nasa pinakadagko jud nga di ba na news magani na di ba nga na, gikawat ang kwarta di ba gikawat ang taxes gikawat ang PhilHealth di ba mga ingon ana ba no Sharo rapod, oy, wala jud mo maluoy sa mga Pilipino. No, nga, kada adlaw na ningkamot. No, kada adlaw, 2 jobs, 3 jobs, di ba? Oo, ang uban pa, wala na'y pahuwayay. Siga, di ba? Sigig overtime sa ilang mga trabaho. No, kay aron lang, no, kanang makakwarta, makaipo, na maipakaon sa pamilya. No? Pero, Grabe, gi murag isa ka pitik lang sa inyong bako magko. Inyo nang gikawat tarang kwarta sa Pilipino. Diba? Oo, kanang mura o kanang wala murag siguro pod no, siguro pod dili man po siguro na to ibasa po siguro tanan nila. Oo, murag naaputay mga pagkukulang ba? Oo, naaputay sayop. No, kay ning butar ta or ning boot ni atong gihatag ang atong boto, no, ang ato ang boot, no, sa sayop nga tawo. 'Di ba? Sa sayop nga atong gipalingkod, no, ang mga taga-government, no, nga sayop nga malaking pagkakamali. Oo, si Tony Lee, ano siya? Ilang iho na una ilaha lives kaysa ato. Yes, mas giuna nila ang ilang kinabuhi, no? Kaysa sa mga Pilipino, which is dili pwede, no? Oo, kay, di ba? Kay, kung once ka ning dagan ka sa atong gobyerno, dapat ang imuhang, una-una-hunaon, ang imuhang katawhan, di ba? Ang mga tawo, no? Dili sa Pilipinas, no? Maunang daghan kayong nagkalison, no? Daghan kayong mga, daghan kayong mga Pilipino nato no nga naglisod sa kinabuhi na karon no. bisag ako gani no nga sus Ginoo ko nga ako rang kaugalingon pa nga akong gibuhi no kanang 2 jobs pa tayo ha. Oo, pero wala pa rin no. Oo, because kay sa kada adlaw nga kanang gamahal ang presyo no sa kanang sa Pilipinas. And then imbis nga maoy tutukan nila no ang kapobrehon sa Pilipinas, no imbis nga mao ang ilahang unsa tawag nimo ani ilang tutukan bitaw nga kanang kung unsao nila paglambo no ang unsao nila pag-ahon sa kapobrehon ang mga Pilipino. No, lain ang ilahang mga gipang kuan no sa kongreso, lahi ang ilahang gilihok. Oo, Ginoo ko. Lahi ang ilang issue didto. No, mauna nga kitang mga Pilipino iyahay na lang tagpagpaningkamot kay murag ang mga kongresista nato didto sa ang mga nakalingkod sa mga higher position kay lain may buhat. No? Diba? Lain man ang ilang gustong mahitabo na imbes nga mututok sila kung unsaon nila ning mga Pilipino nga ng mga nagkalisod, no, labi na sa education, kay some of our, you know, mga kabataan bitaw nga kanang ning stop sa ilahang pag-eskwela, bitaw kay labi na sa mga sa college kay wala ika-afford, no, oo, bisan ka ni high school, di ba? Oo, dili na mahuman ang high school, it is because sa kalisod, di ba? Pero 'di ba? Kanang imbis ka mo na ilang tutukan, pero lahi ang ilahang sa tawagan ni lahi ang ilang gibuhat dito. Honestly speaking ha, oo, wala man ko ng name drop og mga pangalan, oo, gi-generalize na ko sila tanan. 'Di ba? Oo, gi 'di ba bisag kamo diha karon nga naminaw karon, 'di ba? I know and na feel sad nako no ang kalisod jud sa kinabuhi, 'di ba? Lisod kayong kinabuhi nato diri, oy mo na nga nakuraon ako nga asa ko nga country mo puyo ha. Wow. If given a chance, no, if given the kung hatagan ko og chance, no, honestly speaking jud guys, lisod jud kayo ang Pilipinas karon, no, og kanang wakaibaw, di ba? Wakaibaw sa imong future, di ba? Wakaibaw sa sa mga umaabot, no. Oo, so kita nga kanang mga nasa lower, no, sa lower life, no. Oo, medyo naglisod jud ta, no, feel jud na to ang kalisod sa kinabuhi, no, bisan pag mag 2 jobs, 3 jobs pa kadiha. Diba? Lisod kaayo kay kada adlaw magsaka ang kada semana magsaka ang presyo, no, sa mga palaliton og sa mga basic needs nato. No, unta mahatagan na nila og kanang unya na nang ilahang away diha sa Kongreso kung unsa ba na. No? Oo, no, unya na nang ilahang mga away-away diha kung kinsa man ang ilang mga gipanggukod diha, no. Oo, unaha sa ang mga Pilipino, 'di ba? Unaha sa ang mga katawhan nga naglisod sa kinabuhi karon, 'di ba? Kay luoy, no, kung ako lang sa kong kaugalingon, ako I don't care na siguro, no, kana mura og okay lang ko, 'di ba? Kay ako ra bang pud usa, 'di ba? Kanang wow, talaga lang ha. Talaga lang sa ako lang isa ha. Although na ako yung family, ayan, oh, makasupport man punta, di ba? Makakaon man taog 3 times a day, di ba? With snacks pa na siya and midnight snacks, di ba? Pero, daghan tag mga Pilipino, no, mostly na, daghan kong makitaan. Actually, daghan kong makitaan, no, nga diri lang sa Tagbilaran, diri lang sa Tagbilaran City, no, we have lots of kanang mga tigulang na ng mga old na to nga mga kabuholanos, 'di ba, nga namalimos, 'di ba, nga naa diha ang uban jud, 'di ba, grabe jud ko maluoy, promise kanang labi nag kanang padung ko muuli, oo, kanang dapit diha sa may causeway na ay tiguang diha, no, nga kanang, you know, nga super old na si nanay. Pero naningkamot gihapon siya og panarbaho, naningkamot gihapon siya og panilhig, bisan pag alauna, no? Alauna sa kauduhon, grabe ang pagpaningkamot sa baka Pilipino. Unta makitaan na ninyo, guys, no? Unta makitaan na ninyo kung kanang giun sa pagpaningkamot sa mga Pilipino, no, kay aron mabuhi lang. And then kamo diha sa Kongreso, sa Senado, kung unsa man ninyo magipangbuhat diha, ambot na lang jud ninyo.
1: Wow naman.
0: No?
1: Wow.
0: No, ambot na lang jud ninyo, no, kanang wala na koy masay ninyo jud, promise, wala na koy masay. Nahurot akong believe ninyong tanan. Oo, sus Ginoo ko. Unta, no, sa next nga election, no, unta kahibaw na tagkisay ato ang angay nga butaran, no, nga palingkuron, nga unta Lord, no, unta Lord nga makatunong na ang mga Pilipino og sakto, no, nga mga tao nga mutabang natong tanan. Anyways, ayan, kung saan yung ipangbuhat liha, ayan, ipadayo lang na bubalik pa si DJ Rick Rick. I-continue na ito nga topic, ha? I-continue na ito nga topic, no? Nga nung daghang mga nagkalisod, no? Nga mga pamilya dili sa Pilipinas. So, bubalik pa si DJ Rick Rick para sa Morning Wave Chikahan, dili lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the Vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Hi, once again, welcome back to Vibe 105.5 FM. Ayan, so tune in gapod mo no with DJ Rick Rick no para sa to ang morning vibe na chikahan karon. Ayan. So sa mga bago pa nganing tune in sa Vibe 105.5 FM nga naminaw karon and also sa to ang mga friends diri sa online no ang ato ang topic karon no nga adlaw is about no nganong nagkalisod man ang mga Pilipino. Diba? O kung ganiha ang ato ang nahisgutan ganiha sa ato ang first set sabi. By set pala to. Oo, ganiha. O, is about sa sweldo, 'di ba nga gamay ra ang sweldo pero nagkaanam og kada kataas or kamahal ang mga palaliton no sa dire no sa Pilipinas. No, karon naman pod no maupo ni ang usa sa mga hinungdan no nganong siguro nagkalisod no nagkalisod ta karong mga Pilipino, 'di ba? Oo, ang edukasyon. 'Di ba? Ang education maujud na ang usapod no siguro sa hinungdan no nganong nagkalisod ta. No dili tanan adunay pareho no or parehas no nga sitawag ni man nga oportunidad no opportunity ba. Oo, diri sa kuan diri sa Pilipinas, 'di ba na ay mga bata na makaeskwela og tarong, 'di ba na ay bata nga gikinahanglan mohunong aron motabang sa pamilya, 'di ba? Nya usahay tungod sa kakulang sa edukasyon, limitado pud ang oportunidad no or opportunity sa trabaho.
2: Wow naman. Wow.
1: Yes, tinuod wow. Na. 'Di ba kay kung imo makita bitaw nga dili ta ng mga tawo, 'di ba? Dili ta ng mga kabataan no nga kanang sa tawag nimo ani nga naka-eskwela, 'di ba? Or nakahuman sa ilahang o sa tawag nimo ani or nakahuman sa ilahang pag-eskwela sa ilang edukasyon, 'di ba? Anay uban first year high school, anay uban grade 6 lang, 'di ba? Grade sa pala grade 5 pang uban grade 3 lang, 'di ba? It is because siguro sa kalisod no or sa gimahalon sa tuition. No sa una karon man good is although naanay mga libre no naanay mga sa tawag nimo ano yung kaning libre nga paeskwela sa college no pero lisod gihapon oy. 'Di ba? Lisod gihapon siya. Lisod gihapon siya sa tawag nimo ani sudlon. 'Di ba? Oo, okay daghan kay mga you need to take an entrance exam. 'Di ba kung ma-fail ka anang entrance exam wala gihapon, 'di ba? So kailangan jud imong magtuon gihapon. 'Di ba? Nay mangingon ana ba? Oo, okay. Siguro sa lesser nga ang sitawag nimo ani oy nga kanang slots siguro no nga kaya rang itabang sa gobyerno ambot lang. Oo, I'm not sure. 'Di ba kay daghan kay kung mga kaila no nga dili nila maiskwelahan no ang kanang kurso nga ilang ganahan no it is because kay na fail sila sa entrance exam no ana nga subject or ana nga kurso nga ilang gikuha, 'di ba? Mo na nga nagkuha sila og laing kurso, 'di ba nga mangika nga okay na lang siguro. Mangingon ana ba? 'Di ba ang uban kani kay dili na ganahan mo trabaho, 'di ba? Aw, di na kanan mo eskwela, 'di ba? Gusto nila mo trabaho na lang, 'di ba? But siguro maupod na no, maupod na ang usa sa mga rason no nganong si tawag nimo ani oy kanang nagkalisod, no nagkalisod ang mga Pilipino, no? Nya kanabitaw si tawag nimo ani oy nga kanibitaw makaingon jud ka nga dili jud tanan no nga naay opportunity aron makatug eskwelahan kay naay kay kung ikaw kung kanang natawo ka or natawo ka din kalibutan na no nga kanang naa kay silver ba yun or golden spoon sa imong ba ay Diba? Di hayahay ka. Diba? Kanang muraog ka nang sa tawag ni mo ani oy kanang swerte ka. Oo, pero dili tanang pareha ni mo, diba? Ga swerte na uban niya. Kailangan nilang maningkamot sa ilang kaugalingon, no? Kay aron lang makaiskwela. Diba? And mo na ang sad, no? Kay ma-compare magud nimo, no? Ma-compare nimo ang Pilipinas sa lain, no? Kay ang uban nga country manggod, 'di ba, is from elementary, high school, senior high school to college, libre ang ilahang edukasyon. Ang atoa manggod dire kay elementary ug high school, adyo siya bayad. And some of our, you know, colleges dire sa Pilipinas, 'di ba? Oo, mahal jud siya na some of our Filipinos is dili ka afford. Diba? Oo, na yung mga bata nga kinahanglan pud muhunong sa pag-eskwela, 'di ba? Aron lang motabang sa pamilya niya, 'di ba? Nya usahay tungod sa kakulang sa edukasyon, limitado ra pud ang oportunidad sa ilang trabaho. 'Di ba? No, kanang some of the companies dire sa Pilipinas, grabe ilang standards, 'di ba, sa requirements, 'di ba? Grabe ilang standards sa tawag nimo ani oy sa kanabitang ilang magipangita anang usa ka empleyado, 'di ba? Murarabag ang sweldo, no? Murarabag ang sweldo ninyo is kanang super super above minimum, no? Sus gidoo ko. Diba? Kanang kuan ba? Kanabitang for example lang na mga apply ka o kanang work, no? Mga apply ka work dire pero ilang requirements, no, kaya ma-qualify ka, ana nga position nga imong gusto nga applyan, no, kailangan na akay 2 years or 3 years experience ana nga position. Diba? Unsaon man nimo pag-apply ana kung you are ano first timer kang mag-work. 'Di ba? Ana nga position. Usa man nimo pagkahatag og experience, no? O bisag kanang mga gagmay nato nga mga position diha, 'di ba? Grabe ang ilahang mga requirements, 'di ba? 1 year experience. Like ha? O usa nimo kung fresh graduate ka? Asa ka experience? 'Di ba? Makakuan ka ba nga? Unsaon nimo? Usa-usaon ni mo siya kanang dili ko wala ko maka gets, no? Wala ko ka gets, no? Pero some of the companies naman din mo kuan man sad sila kanang mo okay sila, no? Kanang if you have no experience at all ana nga work nga imong gusto nga applyan, oo, siguro mo undergo lang ka og trainings, diba? Oo, na palakpakan natin yung mga ina nga company. Dili kayo super kuan ang ilang standards, no, it comes sa pagpangita og mga empleyado, no? Pero dili pasabot ta ana, no, nga kung wala kay diploma is wala na kay paglaom, no, sa imong kinabuhi, no? Wala tay paglaom sa tuong kinabuhi, no? Daghan man gihapong malampuson bisag wala na kahuman og eskwela. Daghan kayong mga wala na kahuman og eskwela, pero di ba angat ang ilang kinabuhi karon, siguro depende na siguro sa pagpaningkamot sa tawo pod, no? Oo, pero dili man jud tanan swerte sa kinabuhi, 'di ba? Na ay uban nga mga kababayan nato, 'di ba, nga wala na kamanok eskwela, 'di ba? O dili pod sama sa uban nga hinahayahay sa kinabuhi, 'di ba? Na ay uban gihapon, 'di ba, nga nagtrying gihapon sa ilahang kaugalingon to survive, no, sa pang-adlaw-adlaw, no? Pero atong dawaton, no, nga mas daghan yung oportunidad, no, kung mas daghan kag kahibaw na ibawan, 'di ba, o kanang daghan kang mga trainings, 'di ba, nga na kuan nga na tawag nimo ani nga naagian. Pero for me lang ha, para sa ako lang, oo, okay, naka-experience ba ako? I am an kuan na kanang HM student, 'di ba, hospitality management, no? So supposedly work ko og hotel, mga restaurant or resorts diha. Oo, pero dili tanang mga na-learn, 'di ba? Dili tanang mga na-learn nimo sa school is ma-apply nimo sa imong work. Di ba? Oo, makuha niyo ba? Di ba? Kadang, natay mga learnings, no? Nga kanang, natay, ang atong iskwilahan og 4 years sa school, di ba, sa college, anang kurso nga atong ganahan, dili tanan magamit nimo. Oo, dili tanang magamit nimo sa tinuod nga trabaho. Di ba? More on hands-on. Di ba? More on hands-on lang sa schools, no? Nga ang imong magamit sa trabaho, pero mas nindot gihapon, no? Nga naa kay knowledge do, aside sa hands-on, pero dili man gud mo siya magamit, no? Oo. Maunay tinuod o kanang maunay, unsay tawag nimo ani, oy, og maunay reality. Di ba? Bisa pag ino ninyo nga, nagamit ba na ako tanan, DJ? Eh, depende ninyo kung gusto ninyo paggamit. Di ba? Siguro, some of the courses, no, labi na sa mga offices, no, kanang mga marketing, mga ingon ana, although siguro magamit ninyo. 'Di ba? Although magamit ninyo ang inyong learning sa schools, 'di ba? Sa uban nga mga office works, 'di ba magamit? Pero sa amo amang god, 'di ba nga naami sa kaning ngani nga industry, 'di ba sa hospitality management, 'di ba mga hotel, restaurants, 'di ba mga si tawag din man mga resorts, 'di ba more on hands-on man good me. Oo, more on. Although nindot siya kay nakay some of the ideas, 'di ba? Dili ka ingon nga aanga-anga, no? Aanga-anga, no? Kay nakay knowledge, nakay diploma, nakagraduate ka, 'di ba? Baunay maka nakanindot. And dali ra ka makasud og trabaho, 'di ba? Mao jud na ang reality o reality check. Check anong check? Check. Ayan, 'di ba? Oo, reality mo na jud tinuod. No, once you are graduate 4 years in college, with diploma, easy ra kaya nimo para mo apply og trabaho. Any kind of position pa na, oo, maka-apply ka og, di ba? Basta na lang kay diploma, di ba? Pero, sama sa kong giingon ganiha, dili ta ng mga tao na ay opportunity, no, nga maka-eskwela, makahuman og 4 years, og na ay diploma. Di ba? Maunay reality, maunay tinuod, di ba? Oo, pero siguro, depende na siguro na if kanang tawhana, no, is kanang gusto siya change sa iyang life. Diba? Like, mu-attend siya og mga free nga trainings, diba? Like, TESDA. Oh, diba? Actually, dako kayo og tabang si TESDA. Yes, and after ato, I am also kuaning eskwela sad ko og test da manggood pod. Last year ba yun? Oo, last year yun. Yes, di ba? Oo, naka-eskwela ko og test da kay ninot manggood pod si test da. No, kay daghan kay sila og mga hands-on activities nga literal nga mao jud mahitabo, no, sa actual nga work, 'di ba? Mao joy makuan sa actual nga trabaho, 'di ba? Sa TESDA mao na. So daghan kaayo, no, sa mga di ay, no, sa mga kay some of the people manggod is siguro is kanang dili na ganahan mo eskwela lagi tungod ana, pero i-try niyo si TESDA, no. O, okay, usa pod si TESDA pod nga muhatag og opportunity sa mga tawo, no, nga wala ika-afford sa school. Diba? Oo. Daw kayong tabang. O dagan silag mga kurso, ha? Dagan silag mga courses nga magipang offer. Ayan. Oo. Diba? Mga ingon anak ba? Oo. And then, if you are kuan ka, appeal sa imuhang requirements, no, si TESDA, dali ra kayo ka makasulpod o trabaho, anak. Promise. Ayan, oo. Nanapoy mo, kuha ni mo. Ang uban, ana, si TESDA mo'y mangita kung asa ka dapit mag-work. Mga ngayon, ana, ba? Diba? No, kanang lisod kayo, no? Diba? Naapoy mga lugar, diba? Naapoy tayo problema sa trabaho. Diba? Naay mga lugar nga daghan kayo taong nangita. Daghan kayo nangita o kuan. Kanang sa isa ka lungsod, di ba, daghan kaayt ang mga nangita og trabaho, di ba, pero kulang ang bakante, no? Walay mga slots, di ba, walay mga mga bakante nga mga slots. Mauna ang uban, no, nato nga mga kababayan dire, no, mudong sa laing lugar, di ba, mo abroad, di ba, ang uban mo abroad na lang, di ba. Mauna'y pangutan na ito, nga daghan man kaayo tag-OFW, di ba? Kaya gusto nila nga mas dako og kita, no? Dako og kita para sa ilahang pamilya, di ba? Di ba? Daghan kay silag mga gisakripisyo, no? Para lang sa ilang pamilya, no? And saludo kayo taana nila. No? Kaya kung diray lang ta sa Pilipinas, magsalig lang ta sa Pilipinas, no? Wala ta, no, wala gyud tay kuan. Mauna nga some of our kababayan, no, nag OFW na lang gyud sila, no, walay choice, no, ang ilaha lang gyud na sa ilahang mind og ilang gyud na huna is kung unsaon nila pagbuhi ang ilang pamilya, o unsaon nila nga makatigom sila, makatukod sila kagalingon nilang nga balay, di ba, ma-secure nila ang education sa ilahang mga anak, no, bahalag layo, bahalag gool, bahalag ka nang unsa tawag nimo ani kaning homesick ba, homesick sabe, oo, ma-homesick ka, di ba, okay lang na, no, basta kay secure ang future sa imong family ug sa imong anak. Diba, makayo ka nga, dili man gyud lalim mo biya sa pamilya, no? Aron lang jud na kay ikabuhi, diba? Dili jud siya lalim. Oo, labi na kitang mga Pilipino nga grabe gyud na to ka solid, no, as a family. Diba? Maupo ni ko sa mga nakanindot pud nato, diba? Ang atong buhaton tanan, no, para sa ato ang pamilya. Diba? Oo, maupo na pwede na tong ika proud as a Pilipinos, diba? Mga Pilipinos talaga. Pilipino ra yun. Oo, hindi. Wala lang S yun. Oo, wala lang S yun. Pilipino na yun. Charot. Anyways, ayan. Oo, diba? Nga na ta nga mga kuano nga solid ta sa atong family o atong buhaton tanan. No, bahalag magkinaunsa. Basta ma-secure lang ang future sa ato ang family. Diba? Oo, 'di ba kay 'di ba buhaton jud ato tanan, no, kay nakabantay mo mga ka-vibes ato diha, no, na kung naa kay kwarta, 'di ba, kung naa kay kwarta, daghan kaayog mo tawag nimo, 'di ba, kabantay ka. 'Di ba, kung naa kay kwarta, daghan kaayog ko animo, daghan kay kag barkada, 'di ba, daghan kay kag amigo, daghan kay kag pariente, 'di ba. I know, kitang tara nakabantay ana, 'di ba, nga kung naa kay kwarta, kung naa kay lami nga nindot nga trabaho, 'di ba, or either nagtrabaho ka o kanang trabaho ka og mga unsa tawag nimo ani kaning mga tagas nga posisyon, 'di ba, daghan kay kag pariente, daghan kayong gustong mo pariente nimo, labi na gikan kag abroad, ay nako, daghan kag iyaan og uyuan ana, promise. Oo, daghan kay mo message nimo, daghan kay mga musta nimo, kumusta na ka diya, dong guy. 'Di ba? Pero katong mga panahon nga nanginahanglan ka og kwarta kay aron mo abroad or mo mga play og trabaho, wala na sila. Dili na sila mutabang nimo. Wala sila kaila nimo ana nga mga panahon. Makaila lang na sila nimo, no, kung naa na kay trabaho og makadawat ta ka og dagko nga sweldo. Reality, mo na tinuod nato, no. Oo, that's just Ginoo ko, 'di ba? Daghan kay mo message nimo, kumusta na ka diha? 'Di ba? Kumusta ka? Nakauli na kag Pilipinas, 'di ba? Wala daghan ni kwarta. Akong pamangkin, oh, pamangkin.

0: gabitay ba ang kinabuhi no sa mga Pilipino. Oo, nganong medyo takilid ang ato ang life, no. Anyways, ayan, ipadayo lang yung magipang buhat demo. Balik pa si DJ Rick Rick para sa Morning Vibe Chikahan. Dire lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.
1: Vibe 105.5. You be

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe
1: 105.5. Yes, welcome back to Vibe 105.5 FM. Time check, it's already 11:25 in the morning. Ayan, oo, sisting init tapod, oo. Sige, pag-amping-amping yung taon mo di ha. Anyways, ayan, oo, so let's continue our topic, no, about sa nga namang, kung ano, nga nung nagkalisod man ang kinabuhi sa mga Pilipino. So, Ginoo ko. No, so, karon, no, natay mga lain nga butang, no, nga pagahisgutan, no, nga nung, kanang nganong nagkalisod man no ang kinabuhi no sa Pilipino no sa mga katawhan ato dire no mga Pilipino no usahay no usa pod sa mga siguro makapalisod no sa kinabuhi sa mga Pilipino no kanang kahimtang sa ato ang mga pamilya karon. Tinuod, 'di ba, kanang kahimtang sa atong pamilya, 'di ba, kung daghan. For example, laghan kag mga gipang suportaan, di ba, mas lisod gyud, no? Pananglitan, ikaw ang breadwinner sa inyohang family, di ba? Dako ang inyohang family, tapos sa inyohang pamilya, ikaw ra ang naningkamot, no? Ikaw ra ang nangita og kwarta, no? Ikaw ra ang nagtarbaho, no? Para na ay ikasuporta nila. Ikaw ang nagbayad sa kuryente, ikaw ang bayad sa tubig, di ba? Ikaw ang nagbayad sa tuition sa imong mga igsuon, di ba? Ikaw ang nagbayad sa internet o unsa-unsa pa ba ng imong mga gipangbaryan, diha? Di ba? Lisod siya, no? Oo, lisod. Murag ikaw na ang kuan, ATM machine sa inyuhang panimalay. Oh, nahimo na kang ATM machine. No, pero okay naman na, no? Wala ranay problema jud, no, wala ranay problema, no, kung labi na ang imong pamilya, no, ang kinabuhi sa imong pamilya ang imong gisuportaan, di ba, kanang wala ranay problema, no, kung ikaw mo magbayad og kuryente og tubig, paeskwela sa imong mga igsuon, di ba, bayad sa tanan, di ba, wala ranay problema kay imong man na siyang pamilya, no, oo. Kailangan man ginato tabangan ang atong pamilya labi nag nagkalisod ta, unya ikaw ra ang naay trabaho, di ba, nya kung naay magsakit, di ba, ang usa ka miyembro sa imong pamilya, di ba, dako kay gasto na pod, di ba, mao nang usahay ang pamilya, no, nga medyo nakaipon na unta gamay, nanay savings gamay, mahurot dayon ang savings tungod sa mga emergencies, di ba. So back to zero na naman. Diba, mo na giingon nga dapat na ay ko ano kanang free ang ato ang medication, no, or kanang about sa health, no, diri sa Pilipinas, no, dapat usapon na sa mga nga ma-work bitaw, no, ma-work sa ato ang government, no, nga kanang kay daghan kay tang mga ko ano, daghan kay tang mga Pilipino nga Sige na tag trabaho, 'di ba? Sige na tag trabaho, no. Dapat unta pod, no, secure pod unta ang ato ang kuan, no, ang ato ang health, 'di ba? Secure pod ang ato ang pagpagamot, 'di ba? If ever kay mga tawo ra man gyud ta, masakit og masakit man gyud ta bisag unsaon atog amping, no, ang ato ang lawas, no, makuang gyud ta, no, kanang magkasakit gyud ta, no, because we are all human being na naman na mo message po si Ate, yeah, human being. Di ba, mga tao raman ta, di ba, magsakit og magkasakit na ta, no? what if wala kay tigom, di ba, what if wala kay savings, no, para sa mga emergency fund, sa mga emergency nimo nga angay gastuan, wala kay emergency fund. Di ba, wala ka nakatigom, it is because kay ikaw ra ang nagtrabaho sa inyong pamilya. No, usaon man na, kinsa man po'y mutabang sa breadwinner. Di ba, kinsa man po'y ang mutabang sa tawo, nga ning tabang po'y para lang sa iyang pamilya. Di ba, wala. Di ba, dapat ang gobyerno na dapat mutabang anak nila. Di ba, nato nga mga breadwinner, nato nga mga nagtrabaho para sa ato ang mga pamilya. Di ba, kay kita mismo, kita mo'y nag-alalay sa ato ang pamilya. What if kita mo'y magsakit? Kinsa may mo alalay nato, 'di ba? Oo, labi na gamotay mga savings, gamotay emergency fund para sa atong health, sa atong magkasakit ta, di ba? So dapat dili ka dapat magkasakit, anak ba? Oo, kita man yung tanan, dili magkita ganahan magkasakit. No, labi na kita ra dyan yung gasto sa balay, sa ato ang panimalay. No, pero dili magirato na malikayan. No, kay wala, magkasakit yun ta. Oo, tawag yun ta. No, oo, ilantan ta, di ba? Magkasakit ta, di ba? So, unsaon na lang nato ni, no, if ever nga magkasakit ta, no, unsaon man nato ni, no, pagbayad sa kuryente, tubig, 'di ba? Ang bayad sa tuition sa itong mga igsuon na pa yung mga projects, mga pagkaon pa. 'Di ba if magkasakit ka? 'Di ba kaysa may mutabang nila? 'Di ba? Wala. 'Di ba? Diri sa Pilipinas, walay mutabang, Ginoo ko bisag imong mga kaparentihan diya. Di na mutabang. Maunay tinuod, 'di ba? Maunay tinuod, maunay real talk. No, sa panahon karon, no, nga digyod na sila mutabang, no, naara na sila og naamoy party-party sa inyuhang balay, 'di ba? Naara na siya kung wag magpakaon mo sa inyuhang balay, 'di ba? Pero, no, in times sa kamunay manginahanglan og tabang nila, wala na sila, dili na sila mutabang ninyo, no. Mauna nga di ta kinahanglan magkasakit, no, labi nagkita ra ang kuan, pero no, if ever mangani no nga dili man yun nato malikayan, no, dapat tapod untay mo tabang pud nato, no, napoy laing mo assist, no, sa ato ah, no, labi na sa health nato, no. Oo, kay sus Ginoo ko, bisag ka ng health na lang, o ipa-free na lang na ninyo ng kanang para sa kuan. O, kaya man siguro, no, baka kaya, no, kaya naman siguro, di ba? Oo, baka kaya naman din siguro kay katong last bitaw nga kuan, di ba ingon sila katong mga niagi nga mga presidente, no, sa Pilipinas, di ba? Ingon man sila nga wala na kwarta ang Pilipinas, di ba? Nganong katong last nga administrasyon, o nganong napagawas man ang mga binilyon ng mga kwarta diha, no, nganong man na, oo, nganong napa-free man ato ang atong education diha. No, oo nga naman ang daghan mantang mga kung ano. Naman dyan yung kwarta dyan ang Pilipinas, no? Naman dyan siguro tayo kwarta. No, imposible wala. Oo, kay kita mga yung tanan nagbayad og tax. No, kada gamay yung kibot tax, bayad. Oo, asa man napanulong? Charot. Diba? Oo, kay daghan dyan kaayo, no, nga kanang nga I know nga daghang kayong mga tao karon nga nagproblema kung unsaon nila ang future, no, unsaon nila dili magyud damo jud mo ingon nga ayo sa una-unaan ang future, di ba? Ang una-una to karon, di ba? Na mga ingon nga ang mga tao nga mo ingon nga ayo sa inyo una-unaan ang future, dapat ang una-una to is karon, anak ba? Unsaon man na nga mahuna-unaan magyud nato ng future, di ba? Ma-advance magyud atong mind. Diba, di man gidi mo kuan nga unsaon man ni nako, no, if ever in the future do kana mura og kuan lang ba, di ba nga dapat naa kay advance nga plano, no, if ever mangani in the future, di ba nga magkasakit ka, simbako di ba? Oo, mao na, di ba? Maog yun na ang realidad, no, sa daghang Pilipino. Do, labi na kaning ay kaning naikalamidad, 'di ba? Emergency gihapon ni, no, wala ta kahibaw. 'Di ba nga naay mga naikalit nga ayo ang bagyo, 'di ba? Ayo ang bagyo is ma-monitor man nato, no, so makapangandam pa ta. No, what if, 'di ba, kanang mga linog-linog, simbako palayo. 'Di ba nga super mga unexpected nga mga panghitabo. 'Di ba unya wala kay kwarta. Ginoo ko. Diba, syempre, mag-close yun na imong trabaho, ana, asa makagkuan. May unta kung wala kay trabaho, muundang muposa ng mga utang. Diba, ay wala man ko yung trabaho aning adlaw, pwedeng i-deduct ni aning ako ang monthly, aning akong suga. Diba, dili? Continue gihapon siya. Diba, continue gihapon ang, si tawag ni mo, ani, ang imuhang mga baryo nun. Sus, ginuok ko. Sus, ambot na lang yun. Diba? Oo, dili man ka makaingon nga, pwedeng ka nang, dili man mo pwedeng maingon si Judith nga, pwedeng ma-extend ka kayo, yan mo mamitarbawa ng adlawa. Diba dili? Oo, so dili yun na siya, no? Kanit yung kalamita, bagyo, baha, diba, landslide, diba, linog, diba? Usahay ang pinaka, usahay ang kanabitong gipinangkamutan ni mo, tibuok tuig, no? Mawala lang sulod sa usa ka adlaw. Oo, di ba kanang grabe ka, grabe ang imuhang sa tawag ani, tinigom sa sud sa isa ka tuig, di ba? Sinaving sa sud sa isa ka tuig, di ba? Pero magasto lang ni mo sud sa usa ka adlaw. Di ba mahurot ra siya sa usa ka adlaw lang labi nag emergency. Di ba? Oo, mo na siya sus Ginoo ko makasubo gyud siya tinuod, no? Kanang makaguol siya, no? Pero kabalo mo unsay butang, no, nga akong ganahan sa mga Pilipino sad, no. Bisan lisod, no, bisan lisod, bisan nagkalisod na ang ato ang kinabuhi, no, bisan pag nagproblema ta sa ato ang future diha, no. Usa pud sa mga nakanindot ani kay mas sige gyapon tag-ingon sa tong kogalingon nga kaya ra nako ni. Di ba? Kaya nako ni, i-push nako ni. Di ba para sa future, di ba? Diba? Kana mo, kuan mo na yung spirit, fighting spirit sa mga Pilipino. Diba? Oo, lahi rag yun. Diba? Lahi rag. Kanabitong, bisag wala kay tulog, no? Bisag kapoy, imuhang lawas, bisag laghan kay kag problema. Diba? Matagihapon ka pagkaugma og maning kamot. No, makakita gihapon ta og mga maanindot nga mga smile, di ba? Sa ato ang mga katawhan, no, sa ato ang mga kauban sa trabaho, di ba? Kauban sa imong eskwelahan, di ba? Mga tawo sa atong palibot, kabisa gikapoy na sila og perming nang nilaban sa kinabuhi aron makasurvive. Makita gihapon ta og sa ilang dagway, sa ilang mga mata ang pagpaningkamot og sige gihapon smile. Mo siguro kung kusgan kahit ang mga Pilipino, no? Oo, pero mas tindot good na kung naatay kaalalay, no? O kaalala, kung ato ang kauban noon ta ang gobyerno, no? Pero lahi man ang ilahang trip, no? Oo, lahi ilang trip na Senado ba ya? Lahi ilang trip, lahi po na itong trip. Oo, ijay sa tag-trip karon, no? Kay kung ang trip na to, di ba? Kaya kung ang trip na to, 'di ba? Ang trip na to mabuhi, maka-save og kwarta para sa atong pamilya. Ang trip po nila didto, ayan. Oo, lahi po nilang trip. Napud sila yung mga gipangguko didto nga mga nagtago-tago. 'Di ba mo ilang trip na imbes kay musabay sila sa ato ang trip nga mutabang sila, no? Mutabang sila sa mga Pilipino kung unsaon nato ning mga Pilipino, unsaon nato ning mga kababayan nato, no? Nga medyo makaginhawa sa kinabuhi, 'di ba? Tutukan ba nato ning kuan, 'di ba? Tutukan ba nato ning ngani, ngana, 'di ba? Lahi pud ang ilang gitutukan dito. Iyay sa ta sa tong kinabuhi karon. 'Di ba? Lahi ilaha dito, lahi pud ato adire, no? Basta kita dire manginabuhi ta, oo, magsige ta gyapog bayad og tax, no? Nga sila gyapoy nakapahimos. Laban gyapon. Diba, mauna ang nakarindot sa mga Pilipino. Ay, diba? Pero anyway, sayan, ipadayon ang inyo ang mga gipang buhat. Mabalik pa si DJ Rick Rick para sa Morning Vibe Chikahan. Diri lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the Vibe.
2: Vibe 105.5. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all your FCB Pay payment transactions with the FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit number R7003 Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

Yes, that was Kilometro, no, by our pop star royalty Sara Geronimo. Hey. Gagawin ko ang lahat upang sa huli, sa huli, sa huli. Anyways, ayan, time check, it's already 12:06 in the afternoon. Maayong pagpaniud to, no, mga ka-vibes sa to diha. Sus, kiroko. Ang ubandere, lagme na kayo mga hungit, no? With feelings na kayo ang paghungit, no? Sa ilahang pangpaniud to, no? Anyways, ayan, oo, salamat kaayo, no? Sa still, sa mga nag-tune in karon sa 5105.5 FM, ayan, no? Enjoy inyo ang pagkaundiha, no? And so, kayo ba mo, no, mga ka-vibes, no? Kanang, unsay nakanindot, no, natong mga Pilipino, no, bisag na ata sa kalisod nga moments atong kinabuhi, no, kanabit ang usay pangalan mo ani oy kaning kanang mangita, di ba, kanang bisag naglisod na, no, makahimo gihapon ta or mangita gihapon ta og way, no, aron malipay ta, di ba? Bisag ka na grabe na ka bugat ang imuhang mga problema, no, mangita gihapon ta og way ko unsa una to ko ano kanang murag mais gamay, no, ang bugat sa dughan, no, ang labad sa ulo, di ba, mangita tag paagi, no, actually kinadaghanan kayo paagi, no, kana bitong wala kay kwarta, no, pero daghan gihapong katawa, no, mas daghang katawa kaysa sa kwarta. No? Makatinga na lang ka ba? Murag na buwag naman yung ikaway kwarta. Kasi sige, nagkatawa. Anak ba? Diba? Mga yung anak ba? Like, for example, diba? Kanang kuan, kanang, sa tabi na, bisag wala na kay kwarta, diba? Magsige, nagyapon ka o kanang kuan, sige, gyapon ka o kanang pangutang. Diba? Okay, kung ano ba? Like, what kinds of that? Oo, kanang, wala na kanang nakasatindahan, diba? Nangutang na gani ka og kape, diba? Oo, nangutang na gani ka og sardinas niya sa tindahan, diba? Oo, ikaw pa'y pinakakusog kayo mo dala og kanang istorya og mukatawa sa tindahan. Di ba, mga yun, ano ba, mga simpleng butang, no, kanang bisag inutang na to ang ato ang pag

kaod, di ba, karong utuha or pamahaw or panihapon ba na diha, di ba, pero at least, di ba, malipayon ka. Di ba, at least, nagsigit katawa sa imong kinabuhi, no? Samtang naguna-una ka, no? Naguna-una ka kung unsa o man ako ni pagbayad ng utanga, oy, di ba? Bisag ipaningla na kahala. Di ba, maguna-una ka pag ka ng, asa ba kung kwarta adi ibayad? Di ba? Kaya wala man tayo choice. Di ba? Wala may choice ang ubang mga tao, no? Kundi sa utang. Di ba? Mangutang, no? Kaya aro lang makasurvive, no? Sa kinabuhi. Di ba? Oo, wala magi taong walay utang. Kinsa may taong walay utang niya. Kinsa may taong nagkakay kwarta. Gaik ko. Di ba? Oo, maugid na ang Pilipino, no? Dili-dali mapildi sa problema, no? Dili ta dali ma kuan mangita og mangita tag pamaagi, no, aron makasurvive, aron makatabang ta, no, bisan pag nagkabaon-baon ta sa utang, no, basta kay makatabang ta sa tong pamilya laban. Di ba? Oo, kanang for example kung naay mga bagyo o baha, di ba, or kalamidad, no, mangingon ana ba makita dayon nimo ang bayanihan sa mga tawo, no, makita dayon nimo ang kanang magtinabang ngayon ang mga Pilipino. And then, bisa pag naanay kalamidad, bisa pag naanay baha, bisa pag abagyo na diha, no, mangita gihapon ta og way aron malipay na iuban sus giduo ko, no, kanang maglangoy-langoy sa baha. Mangayon ana ba? Di ba? Oo, imo imbis kay ilang dibdibod, di ba, kay nabahaan ta, wala tay kwarta, di ba? Oo, ilan na lang ikuan sa laing way do kay aron malingaw sila, aron makalimot sila sa problema. Diba? Mga ingon anak ba na mga kuano kanang diha na nato makita dayon nga magtinabangay ang mga silingan, di ba? Oo, ay nako nakakuan ko ba nga kanang mas kuan pa dai no, mas kanang mas mutabang pa ang inyuhang silingan or ang di ninyo kadugo no kaysa anang inyuhang mga kaliwat diha. Oo. Nako, naka-experience yung kuana, no. Aduna yung mga ingon ana nga mga kanang mga moments, 'di ba? Nga bisikan yung mga silingan, 'di ba? Nga bisag gamay lang, 'di ba? Mo share gihapon sila, mutabang sila. Nako, oo, mas mutabang pag nang silingan ninyo. Kang di ninyo kadugo, di ninyo pariente kaysa sa inyong mga kaugalingon. 'Di ba? Oo, sila pa nang mga tao nga una nga musuporta nimo. Tinuod. Di ba mga ingon ana ba na mga ko ano nga mga scenario, no, nga kanang sama sa kong ingon ganiha, di ba, abot sa mga pariente-pariente kung magkalisod ka, di na sila motabang di mo, pero kung nakasalipay-lipay or daghang kagwarta o naana sila. Diba? Pero kay bao mo no mga ka vibes ato no nga kanang maojud siguro no nga sama sa kong giingon ganiha no nganong daghan kaayo og naglisod sa Pilipinas, daghan kay tag rason, no, daghan kay rason ang nganong medyo naglisod ta, no, mahal jud ang kinabuhi. Diba? For example, kulang sa oportunidad, problema sa edukasyon, kalamidad, ug uban pang mga sitwasyon nga dili kontrolado sa mga ordinaryong mga tawo. No, pero usa ka butang ang sigurado. No, dili sukod sa kantidad sa kwarta ang bili sa usa ka tawo. Ang tinuod nga bahandi mao ang paningkamot, no, pagkugi, no, paglaom ug gugma sa pamilya. Diba, kung busa kung nakasinati ka ani, diba, o kalisod ka ron, nakasinati kung kalisod ka ron, diba, di ta mawad-an o paglaom, no? Kaya imong kahimtang ka ron, dili na mao ang katapusan sa imong istorya. No, padayon lang, laban lang ta. Diba, o kayo kalimte nga, nagihapoy mas nindot nga gugma, no, nga naghulat nimo, diba, o salig lang, no, ampo lang yun ta. Ampo lang kita sa Ginoo.
Diba? Oo, bisa pagka nang kung nakasinat at nagkalisod, daghang problema, daghang nga stress, no? Karong mga panahuna, no? Kuwangon sa kwarta, diba? Kasagaran magyud na itong mga Pilipino, no? Financial magyud ang ato ang problema. No? Sa panahon karon kwarta na'y nagtuyok, diba? Oo! Dili ka maka di ka makapalit ani kung wala kay kwarta. Di ka makapalit ngadto kung wala kay kwarta. No, dili ka maka kaon og lami kung wala kay kwarta. Di ba? Halos tanan, di ba? Kung mosakay kag sakyanan, kailangan ka mumplite kwarta. Di ba? Kung mupalit ka sa merkado, di ka makapalit og isda or karne ba na diha or manok ba na diha kung wala kay kwarta. Di ba? Kwarta na ang nagtuyok. No, nagpatuyok, gituyok-tuyok na ta sa kwarta, no, sa iyahang mga palad. Pero that's life, 'di ba? Mojo na ang kinabuhi sa mga tao. No, mojo na atong kinabuhi, no. Oo, so naiuban nga kanang dili mapalit. Dili mapalit ang kalipay sa usa ka tawo sa kwarta. Di ko na mapalit ang kalipay sa kwarta. Kinsa ingon? Charot. Kinsa ingon? Ha, nga di mapalit sa kwarta added nga dili mapalit ang kalipay sa kwarta nga mas malipay ba ko kun ako'y kwarta kay nga kog mapalit. Hoy, Ginoo ko. Pero anyways, bitaw no. Paningkamot lang no, maningkamot lang ta always no. O unta no kanang hunghungan sa Ginoo ang mga dunggan no sa mga nasa mga kahitasaan no. Nga di sa sila mag-away-away, oy, di sa sila mag-away-away atong ilahang mga gipangguko diha sa Senado. O ang ilang sa una-unaon pod, no, kung unsaon pag kuan ba sa kinabuhi no sa mga Pilipino, no, kay gibutaran man mo, 'di ba? Gibutaran man mo kay abi sa mga tawo nga kamumoy makatabang sa kalisod no sa kinabuhi, no, pero nagdungag man mo sa labad, oy. No. Wag ganun. Oo, wag bad yun. Oo, bad. Oo, dapat tabangan ninyo ang mga Pilipino. No? Kaming mga Pilipino, no, nga nanginahanglan sa inyo ang tabang. Oo, syudi sa mo anang mag-away-away diha. No, syudi sa nang ayaw sa ninyo na kuana ng mga kuano ka ng mga impeachment diha. No, ang inyo sang unahon, kung unsa intay pa kanang para og okay no sa mga Pilipino. Naara man na. Oo, total, naara na. Hindi man na siya mudagan, no? Pwede, hikti na ninyo. Pero anyways, ayan, ipadayon ang inyong magipang buhat niya. Ipadayon ang inyong pagkaon, no? Sa mga lamian nga pagkaon. No, oo, sa inyong panood to. Di, bubalik pa si DJ Rick Rick para sa Morning Vibe Chikahan. Dire lang sa 5105.5 FM. Feel the vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yes, welcome back to Vibe 105.5 FM. Yan, oo, time check, it's already 12:43 in the afternoon. Ayan, yet you're still vibing sa Vibe 105.5. Ayan, together with DJ Rick Rick. Oh. Diba? Oo, dahil kayo mga na-realize, no, sa ato ang topic, no, karong adlaw, no, nga, actually, bisag ako, diba nga, nga naman yun, no, nga, makapangutan na magyuta sa itong mga kaugalingon, diba nga naman yun, ni nga bisag imo nang gibuhat ang tanan, diba? Murag kanang usay tawag nimo ani, oy bisag gibuhatan nimo ang tanan pero murag lisod gihapon, diba? Mura og nagkalisod pa gihapon ko, oy, diba? Mura nagingon nga ginawa ko naman ang lahat, bakit hindi pa rin sapat? Diba? Oo, pero sama sa akong giingon kaniha, no, bisag unsa kalisod no ang kinabuhi natong mga Pilipino, mangita og mangita gihapon ta og way kay aron mahimutang malipayon sa atong kinabuhi. 'Di ba? Naputay abilidad nga mahimong positibo bisan sa kalisod. 'Di ba? Nakabantay mo nga na mga ka-vibes, maubitaw ng usahay mahimong kuan na lang no, mahimong memes na lang nato ning mga problema. Diba ang ubang nasod gani kung naay problema, seryoso kaay sila, no? Seryoso kaay, seryoso ko nila ang mga problema. Ang Pilipino, sus Ginoo ko, makahimo pa og joke, no? Bisag ka nang naglinog na, diba? O ako kahiba kung positive or negative ba ning kuan na to, no? Pangutok, no? Oo, nga karang during the mga kaliso, diba, himuan gyapon nila og mga jokes, diba, parehaan ng katong linog sa Davao, diba, o ang mga Pilipino, no, mag-joke gihapon, mga yun anak ba, siguro dili tungod kay wala ta nasakitan, no, kundi kay gusto na to, nga bisan gamay, adunay kahayag sa kalisod sa sitwasyon, murag medyo mahapit ta, diba, gamay lang siguro, bisa pa siguro sa mga problema, diba, nga ato ang masagubang ba o kanang ma si tawag nimo ani kaning ma mahinag makahinagbo no sa ato ang kinabuhi. Di ba og usa pa resilient kaayo ta. No mapakyas karon, bangon ugma, di ba mawad-an og trabaho karon ay mangita na pud na og lain, di ba? Mao nang bisan daghang tag problema isip sa usa ka nasod nato. I know kinadaghan na jud kay tag problema no diri sa Pilipinas sa ato ang nasod no nga hasta kitang mga ordinaryo nga mga Pilipino makapangutan na ta no kanus aka mahayahay no ang Pilipinas no kanus aka mahayahay ang mga tawo no nga nagpuyo dire no makaingon ka ba daghan gihapong mga Pilipino pero daghan gihapong mga Pilipino ha o daghan gihapong mga Pilipino ang nagmalampuson no tungod sa ilang determinasyon no og para tungod pud sa ilang pamilya. Diba, mga ingon anak ba? No nga kanang always positive gihapon ang atong nauna, diba? And nga na gyud ang batasan sa Pilipino, no? O nga kanang bisan sa kadaghan sa problema nga moabot sa imong kinabuhi, no bisag nagsunod-sunod ang Judith. Si Judith talaga, nako ito si Judith. Oo, bisag nagsunod-sunod ang problema sa pamilya, sa kaugalingon ug sa tanang mga butang, 'di ba? Positive gihapon atong hunahuna, no. Moingon gihapon ta og kanang masolusyonan na lagi nato ni, 'di ba? Makakita ra lagi ta og problema kanang solusyon ani nga problema. Ana ba? Oo. And then sige tag igon nga syempre dili jud muhatag si Lord no og problema no nga dili na to kaya nga i-resolve no sa tong mga kaugalingon no muhatag na siya og problema kay kahibaw siya nga kahibaw ta no kung unsaon na to pag-resolve no parang challenge sa life ba o gi-challenge ta niya sa kinabuhi and then kita po diba syempre mga Pilipino ta dawat og dawat tatag mga problema no mangita og mangita gihapon ta og solusyon no ana nga problema o perfect kaayo diba o sus positive kaayo ang paghuna-huna Diba, maunay nakalahi. No, maunay na mga nakalahi pod no sa ubang mga tawo no sa mga Pilipino. Kay super positive kaayo ta no og bisag na nata sa mga kangit-ngit nga moments atong kinabuhi atong gyapog isipon no nga nagyapoy kahayag ug paglaom ba. Ay, perfect yon. Diba, mo gyapon ang ato ang mga gipanghuna-huna no. Naubusa mga ka-vibes ato diha no, kung usahay mo rag bugat na kaayo ang kinabuhi, hinumdumi lang. No, Pilipino ta, no, daghan at mga nalampasan nga mga bagyo o problema sa atong kinabuhi. Diba? Kini nga problema, agoy, malabi na po nato ni. Masugakod, gihapon nato ni. Naghuman ani nga problema, mo entertain na po taglain nga problema. No? Oo, entertain. O, laing problema na po. Human naman ka. O, kala ba? Diba? Oo. So, nga natang mga Pilipino. Pero anyways, ayan. O, palakpakan naman natin ang ating mga sarili. Oo, because kay sige tag move forward sa mga kalisod sa ato kinabuhi. Anyways, ayan. Aron di ka masyadong maglisod karon or kanang makahuna-huna kag tarong ba. Oo, pagpaniod to na sa mga wala pa naniod to diha. Oo, kay si nako, ako ani mukha o napuntaan nilang taon-taon. Charos, oo. Anyways, ayan, ipaday na inyong magipang buhat diha. Ayan, relax lang mo. Relax lang mo kay taon-taon mo. Sabalik na punta sa itong mga klase, sa itong mga trabaho. Ayan, o, i-relax sa inyo inyong mga mind, ang inyong mga likod diha nga nagsakit. No, oo, unya, i-later na po ng mga problema huna-hunaon. Ayan ha, oo. While nag-relax mo diha, ayan, sige, paminaw mo sa mga music nga i-play na to. Dire, mabalik pa si DJ Rick Rick no para sa itong Morning Wave Chikahan. Dire lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

tu dors?

0: Yes, ayan. Oh, welcome back na naman sa Vibe 105.5 FM with DJ Rick Rick, no, para sa tong morning vibe, chikan. Oh, atong oras is 12:57 naman da. Eh, no, wala naman tayo tayo igong oras, no, para ipadayon, no, aron magpadungog-dungog ta, no, abot ani ka. Kalisod sa kinabuhi sa mga Pilipino. Pero anyways, no, ayan mga ka-vibes ato diha, no, padayon lang kita sa itong kinabuhi, no, ayan, oo, unsa pa ni, padayon na sa pagpaningkamot, no, kay puhon-puhon, no, basin di ay, no, basin di ay sa mga umaabot, no, nga mga panahon, no, mahimong hayahay, di ba, mahayahay na ang Pilipinas, no, mahayahay na ang kinabuhi sa mga Pilipino, di ba, nga kanang nga puhon, di ba, nga basin dag mapareho na ta sa ubang mga naso, di ba, nga libre na totally ang education, no, from elementary aton makagraduate ka og college, di ba, libre na ang ato ang mga health, di ba, sa mga hospital nato, di ba, sana puhon unta, no, nga ma-cover na siya, no, og mahatagan na siya og solusyon, no, sa mga nakalingkod, no, nakalingkod sa na yung mga pwesto, no, sa gobyerno unta, no, mauna na ang ilahang sunod nga ma-project, no, kaysa anang magsigi sila og pangita anong mga tao nga dili magpakita, no. Oo, kung di ka na mga tawhana nga nagtago-tago o kanang dili makitaan, ayaw sa inyo na pangita. Ah, kay kinadaghan lang kayo mga Pilipino ang makitaan na ninyo, di ba, nga naara sa daplin sa kalsada, di ba, ang uban out of school ng mga estudyante kay wala ikagasto sa eskwelahan, di ba, oo, and then labi na ning mga breadwinner, labi na ning kaning sa health ato, no, kaning mga medication, di ba, hospital. Diba, dapat unta, no, nga malibre na siya, no, para sa mga breadwinner nato og mga tawo nga maoy nagtabang sa ilhang pamilya, no, unya kung sila'y magkasakit wala na imo tabang, diba, o unta, diba, Lord please, diba. Oo, sunod jud nga election daw, pili na gyud ta, no, og mga tarong nga tawo, no, nga tan-aw nato, no, nga mutabang, no, sa katawhan na ikaluoy sa katawhan, no, oo, kay aron pud in town ginuukod, no, makatilaw pud in town kaharuhay sa atong kinabuhi, no. Pero anyways, ayan, wala na tayong igong oras pa. Ayan, ang ako lang masulti gyud, no, natong mga Pilipino laban, fight for our lives. Wow. Padayon and then survive, no. Anyways, kayong salamat sa inyo pagpaminaw. Oo, labi na sa to mga solid nga listeners sa Vibe 105.5 FM. Ayan, oo. So, nako, pagpaniud to na mo, sa so wala pa nakapaniud to diha, no. Oo, don't skip your lunch, no. Kay nasa Ginoo ko. Diba? Kay, importante ang kaon. No, anyways, ayan, o, daghan-daghan kayong salamat ninyong tanan nga naminaw para sa tong morning vibe nga chikahan with DJ Rick Rick. Ayan, anyways, ayan, salamat kayo sa pag-tune in sa Vibe 105.5 FM. Sa inyo pagka-good vibes today. Remember, always remember, guys, no, life's too short. Enjoy your life. Enjoy your day. Keep the good vibes going and always be happy. Stay blessed and keep your mornings light and fun. Once again, this is DJ Rick Rick reminding you all to stay positive, stay inspired, and keep the vibe alive. Once again, catch you again tomorrow, same time, 9 a.m. to 1 p.m. Same station, dire lang, sa Vibe 105.5 FM, feel the vibe. Dagan salamat!
1: Hindi pwedeng hindi natin kantahin yung next song. Kailangan natin kantahin ito kasi nandito si Mr. Kiko. Brand new. Surprise, surprise to.

0: Kiko. Salamat talaga, salamat. Palakpakan natin si Kiko.
1: Sa mundong mapanghusga, mapangmata at mapanuhi, dapat hindi ka basta-basta nagpapa-apekto sa mga paniniram buhay. Lalo-lalo na kung galing lamang sa mga mahihinang

0: relax. You found the frequency that feels like home.
1: Vibe 105.5.
2: Yo, what is up, time check? It's already 1:10 in the afternoon, and you're still vibing with your papa right here, Papa BJ. And you are now listening to your newest and the hottest music station on air. This is Vibe 105.5.
3: Vibe 105.5.
2: And welcome to your afternoon show, The Good Samaritans. Ang Marites, pero in a good way. Yung Marites ka, pero good way lang gihapon. Levitao. We'll be giving chismises na kuan kayo ron sa social media, kanang trending kayo ron sa Facebook, Instagram, TikTok, or Twitter ba na, or any kind of social media platform na pwede na makuhaan o kanang trending topics this afternoon. So I'll be giving you that later. Pero for the meantime, siguro let's just listen for some songs na lang. Again, ha? So, quick chika lang ta, ha? Kamusta? Kamusta ang ato ang kanang afternoon? Kamusta ang weekend ninyo? Kamusta ang Sabado o Domingo? Kaya ako, okay ra. Di ba tao? Sabado o Domingo is fun and okay ra sad. Kapoy, ngalingaw, kay kanang, you know naman na. Last Friday is Independence Day and as Desperas sa Sikatuna. And they kanang next is kanang Saturday fiesta sa Sikatuna, so naa ko sa balay sa kong tita or sa ikson sa kong mama, so ato tan ito ko nagtikaw-tikaw, ato ko nag nagbinuutan bitaw. Ato tan nagtambay-tambay nga kanasad sa mga kaigagawan din to, so lingaw siya kay na morg reunion bitaw. Na every time mo na mo tradition sa mga Filipinos, no, every time, especially Buholan, no, nga every time na fiesta there is Bohol, na-enjoy ka ng pamilya, nga na-enjoy ka ila, nga mudong sa balay, nga kita'y taga-tagbilaran ka, nga festa is in Albor, taga-tagbilaran, nga nakaigagaw dito sa Albor, mudong yung kag-Albor para lang mamista. O nga, that kind of kanang tradition is nahimun na siyang reason na magkatapok-tapok ang mga mag-igagaw, and then, kuha na siya. Kanang si tawag na nahimong reunion. We're get together. Nga magtapok-tapok ang mga magpamilya. And then ato magkinamustahay. And then manggawas na ang mga istorya. Nga inyana. Ang mga kahimtang sa una. Kamusta naman ka? Hantod sa magpadua na si tita. Nga ang dua agawan ng lupa. Bitaw, joke ra, joke. Okay, wala man muna sa mua. Wala man nga mua sa mua ng agawa ng lupa. Kaya wala man may lupa. Kaya wala gi, wag ilugan, yun mo mayuta. Bitaw, joke ra. So yeah, again, it's already 1:14 in the afternoon. And just sa mga kuan diha, sa mga nai-reunion diha, kanang make your reunion, kanang busy, make your reunion happy, and lingaw-lingaw, ragid tanan ha, walay kanang why may storyang mo gawas nga ang yuta ni lolo nga nung naani mo. Kay delikado na. Kanang lindot na mga istorya niya. Bikalit na isa nga nagmaoy na nga. Asa na magyuta ni lolo nga ang dapita nga nung nawala man. Mag-uting kayay nag kanang konbit ako kanang kayutaan. Muna kitawag na agawang lupa game. So again, I'll be right back later for night. For first song this afternoon is a song from Arthur Neri titled "Take All the Love." Yeah. So again, it's already 1:15 in the afternoon, and you're still vibing with your papa right here, Papa BJ. For first song, here's "Take All the Love" with Arthur Neri.

Why can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers?

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.
2: Oh, sa mga may mundo dyan. Sa mga may sariling mundo, joke lang. Sa may mga taong ginagawang mundo ang kanilang ang ilang mga partner, it's a song for you. Song from Four of Spades, titled Mundo.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: I...
1: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
2: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home.
1: Vibe 105.5.
2: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: me.
1: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
2: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: 105.5.
1: Feel the fire.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: tumulong ng maayos. Yes, I'm your DJ. DJ Isabel ang iyong personal alarm clock nga dili ni mo masno sa kulog o kuyog ni mo diri sa atong programang Pukaw na Vibe, only here on your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Ubanik ko ninyo from 5 a.m. to 9 a.m. in the morning as I give you fun laughter, good vibes, chikahan, and music. Yes. Kaya diri sa Pukaw na Vibe, lili lang tika pukawon sa lawas. Wow.
1: Wow naman.
0: Kundili, wow. Pukawon sa tika sa kasing-kasing, wow. Huna-huna, ug sa kwarta. Sa kwarta. Wala ko'y kwarta. Moong tindog na mo diha, bango na, andam na, kay Moni ang Pukaw na Vibe, only here on your home of good vibes, Vibe 105.5 FM.

0: 105.5. Louder than your weekend plans.
1: Yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation! And good morning, good morning, good morning, Angelito! itong date ka nung adlaw, ano, June 17, ano, June 17, no? Dali ara kayo, oy, ano, mana, oy! Dali ara jug kayo, murag atong yaging adlaw, murag June 1 pa man, ya, karun kay, June 17, na? Hala! Grabe kayo, ha? so karong adlaw no, nindot kay tag ka ng pag-istoryahan. Ay, karong buntaga di ay. pero before anything else, wow, English!
2: Wow naman! Wow.
1: Yes, before anything else, wow. Syempre, magpa-shoutout po tao. Okay. Always be ito magpa-shoutout rin lapitan. No? I-shoutout na ito, especially ang ato ang mga pinakasayugod mga mata, mga ato mga drivers out there, tricycle drivers, jeepney drivers, all the drivers out there. Hi to you. Good morning, especially sa tricycle nga naghatod na ko ganiha pa dong dire. Yes, I know. So shout out sa atong mga, syempre like my friend over here nga nag-ready na for the walking. Wow, the walking. sa mga padulong pa mag-exercise, mag-workout, mag-jogging, mag-walking in the morning. Shout out din yun diha guys na nga while naminaw sila, nag-jogging-jogging sila, naminaw sila ni DJ Shabal. Wow!
2: Wow naman!
1: Wow. Diba? Yes, and also wow. Shout out sa ato ang mga, syempre mga bago pa nang gawa silang trabaho, no, murag, na yung labay di rin ang murag, ikan pa yun yun sila silang trabaho, mga graveyard ship, is, especially sa mga call center. Asa na siya? Call center or call center? Call century. shout out niya sa mga atong mga graveyard shift, diha. Especially sa mga security guards. Oh, shout out ni guard rin, no? Oo, di ba? Ang murag wala pag hindi natong si guard. Yes, so shout out sa atong mga sa mini atong mga karinderia vendors out there, especially kaning karinderia sa atubang na Keen and Surge itiring nga lamit yung kayo lang pagkaon guys, must try. Ilabi na ang ilahang B-Call Express. Wow, nana ko favorite. Ang paborito ni DJ Rick Rick ang lumpia. Especially ang lumpia ni Angelito Samura nga ambot kanus ama ni siya maglumpia og balik. Palihog ko maglumpia ka na ulit kay daghan mi mang order. diba? So karong buntaga no ang ato ang medyo ko na ito nga topic karong adlaw murag serious very serious gamay serious ang atong pag-istoryahan kay happy ka ba yoch or busy lang ka. Grabe no murag siya muna nagkanang pangutana nga murag sayon na kayo siya tubagon pero murag basin makapahilom na to kadiyot rapod. Happy ka ba or busy lang ka? Kay usahay kung pangutan-on taog ka ng kumusta ka ang tubag dayon kay busy kayo ko oy unsa man bul. Diba? Murag wala man giingon kung happy baka murag imo itubag kay busy lang yung ka no. Always man busy ni ako ang friend na ba nagsugod na dyan siya walking. Wow! Grabe, healthy living! grabe ang pagka healthy living sa mga nag-walking diha. Once again, na-shout out ninyo. Basin makalabay kay dihag na yung mga Zumba babes. Ano yung mga Zumba babes sa plaza? Shout out sa mga Zumba babes diha. Nga murang nagsugod na yun sila sayaw karong buntaga. Basin mo abot kag plaza ha. naakay na ay nagkuan na to. Na ay nag-zumba-zumba. So mga ka-vibes, once again, maayong buntag. Kumusta man ang inyohang simana? Bisag wala pa na human ang simana, Wednesday pa. Kumusta inyong mga trabaho diha? Inyong mga negosyo? Sana o sa mga naay negosyo? inyohang pag-eskwela diha? Sa atong mga estudyante no, nga murang nag-andam-andam na kay later. Klase pa maya? Klasihan na ba ya? Sayo kaayo? o ang inyong mga, kumusta po ang inyong mga kinabuhi? How's life? Kay karong buntagaw na natin, hisgutan nga mga simple na kayo siya paminawan. Very, very simple paminawan. Pero basin makapatandog sa ato ang makapatandog sa kadaghanan na to. Wow! Kadaghanan! May nga na, de, kadaghanan! So mga ka-five, no, kada adlaw nagdali ta, nagmatataog sa'yo, nagtrabaho ta, nangita tagwarta. Sabi, kwarta, oy, alam yan, saan on may tagkwarta, no? Oo, pwede lang, pwede pag mo, aka na, muuwan na lang magkwarta para di na, tama, di na lang na siya pangitaon. Or pwede ka namin itong, basing nakahiba mo ng kanta nga, when money grows on trees. Kanay nga na, kanang mutubor ang kwan ba, kwarta sa kahoy. So, salamiya, ana, no? O, sa mga nag-atiman diya sa ilang pamilya, nga, kanang mga naghuna-huna sa ilang mga future together, our future together. O, ugusahay, no? Wala na ta kabantay, guys, nga kanang, nagsigi na lang taog ka ng dagan. Pareha sa niya ako ang friend. Pero wala man niya siya nagdagan. Nag-walking raman ni Siga. So, ang pangutana ani Karon, happy ka ba or busy lang ka? Ha? Unsa man. Okay, usahay man good, no? Kung pangutan-on ka, ah, di ba? Apilo na lang. Oo. Ug kumusta ka? Oh, ang tubag da yun sa uban, no? Oh, busy ka, ayok ko. Oo. Pero dili man na mao atong pangutana. Ano ka naman imong tubag nga? Akong gitubag ni mo, kumusta? Raman ka? Ay, mo tubag ko, busy ka, ayok. Asa murag layo ra kayo imuhang tubag? Oo. Ang pangutana, nalipay ba ka? Oo. Na-enjoy ba nimo ang imuhang gihimo karon? Do you enjoy what you are doing right now ang hilito? Oo. Diba? Or sige na lang magpaningkamot hangtod nga nalimtan na nimo ang pagkinabuhi. Ay, naatay mga tabaho, no nga. Naatay tabaho nga, gusto na to. Wow, gaya niya, gusto ko siya, pero hindi niya ako gusto. naatay mga responsibilities in life nga, kinahanglan na tong buhaton, di ba? Ang hilito. Og, wala man say daotan ano nga, kanang busy ka ita, or busy at work, busy ta sa tong life, busy sa love life, o sa padiha nga life. For usahay, dili kanunay, usahay, dili kanunay. Mahimo tang busy sa mga kuan, sa pagpangita o kung maayong kinabuhi. Diba, nga na amang yun ano nga, mangita tag ka na. Siyempre, para sa kaayuhan sa ato ang kinabuhi. Manginabuhi ta. Oo, kay pobrira ta. O hangtod nga, nalimtan na lang yun nato ang pag-enjoy sa kinabuhi nga naa nato karon. Oo, dapat mag-enjoy ta, no? Diba? Mag-enjoy. Oh, mong asa man ta karong adlaw, asa man taon niya? Ah, unsaon, no? Oh, so mga ka-vibe, no? Pila na ka-adlaw nga sige kag trabaho. Pila na maka-ano sige kag trabaho? Ha? Or pila na kakasimana nga wala ka nakapahulay og tinuod. Or kanus ka nga katapusang higayon nga kanang nakatawa ka ba nga kanang murag wala bitaw kay problema nga gihuna-huna. Ay, wala gihuna-huna nga problema pero murag dili man mawala ng problema. Ay, murag naman yun na always masulbad ang problema. Ngayon, nagumagkasulbad mo problema na po. Uy! So, ka-vibe, dili man sukod sa kalipay ang pagka-busy. Dili po sukod sa ato ang kalampusan ang pagkakapoy kausahay. Human sa kausahay, daghan kag ka ng kung ano, daghan kag na human, pero gikapoy na day ang imuhang kasing-kasing. Ay, gikapoy na ang akong kasing-kasing niya, kaya ayoko na talaga. Ayoko na. Last na to. Basta karumbunta gawa ka ba, no? Gusto na mong madunggan or gusto sa na kong madunggan imong to bagyo. Nga, happy ka bagyod ka ron or busy lang kaayo ka. Og unsa ang inyo unsa ang usa ka butang nga makahatag nimo og tinuod nga kalipay. Ay, siya ang akong kalipay. Ah. Pero last na to. So mga ka-vibe ha, andam na ba mo para sa usa na pod kala warm, relatable, and makapahuna-huna gyud ka sa ato nga panaga, hisgutan karong buntag. So magpabili lang mo diha mga ka-vibe ha, kay atong kuani ato ni siyang kuano na later further discussion. Wow! Maestra further discussion. Kung unsa gyud ang kalipay ug nganong usahay mawala kini tungod sa ato ang pagkabisi. Mana busy-busy-busy-busyhan. Para kuan, para makalimtan. So diri lang na ha sa Pukaw na Vibe, only here on your home with Good Vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Yeah. So good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. Time check is 6:06 in the morning. Nakapangapi na ba ang tanan? Sa mga good morning coffee diha na well namino sa Vibe 105.5 FM. Good morning, good morning, good morning to you guys. Especially good morning sa mga taga Bein Ting Street, Tag Bilaran City. Yes, a shout out ninyo diha. No, syempre taga Bein Ting baya ko. A shout out, good morning guys. So good morning na sa no sa mga syempre namino sa atong mga tagsa-tagsa diha ka pa ni Malay, no. Oo, while nag-prepare sila sa ilahang pamahaw o sa ilahang mga estudyante, sila mga pupils diha sa atong mga ginikanan, no. Good morning, good morning, good morning sa inyong tanan diha. O unsay ato ang giluto para sa pamahaw? Yes. What are you cooking? Oo, di ba nga naman. Sa pamahaw, no, pinakadala mga eggs, hot dogs, sa paman, bacon. Nga, bacon kay mga dati, kay bacon. Sana all my bacon. Oh, wow. Pero lami, buwad. Wow. Oo. O, kinakay ko sa buwad in the morning. Ah! Oo. So, mga ka-vibe, no, naabay naka-experience di rin kanang pagkahuman sa whole day nga trabaho, whole day nga pag-eskwela, o kapoy kaayo ka, o pero wala kay nahinumduman nga kanang nga nakapalipay nimo. Ay, di ba? Kaya syempre kitang mga hamtong, no? Mga hamtong, Bisaya kaayo. Kitang mga adults. Adults! O natin mga, syempre natin mga adulting checklist sa ato ang kinabuhi. Like, kanyang, trabaho. Check ang trabaho. Diba? Kanyang nga na, check ang bayad sa bills. Check na check niya. Check ang stress. Oo, dili mawala ang stress, apil yun na. Pero, kanang ug kalipay, naka-ex. Naka-ex ang kalipay, nga naman na. Diba? No, murag kuwang. Nga naman na, naitabaho, bayad, business. Pero yung kalipay kay very, very kuwang. Diba? O, kinsa ti, si kinsa diri ang muingon og kanang magpahulay ra ko ugma, rest ako ugma, rest day na ko ugma. Unya, hangtod karon kay wala paghihapon naabot ang ugma. Sige lang ang ugma nga pumupahaway kay ugma. Pero murag wala. Drawing ra gihapon siya. Walay color. Diba? Murag, sabi ni, oy, pahuway po, no? Asa mga ka-vibe, no? Karong buntaga, syempre. Ito na ang paghihisgot ang nato ang topic. And once again, ha, good morning to everyone, no? Especially sa itong mga naminaw diha, no? Sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay, o gasa magmukarong agibutang sa ginoy, no? Di ba? Nilabay diri o nga mga nag-jogging. Shout out to you, o di ba niya? Yung si Angelito nandun, si Angelito sa, Angelito is nasa plaza right now, ha? di ba? Nakita niya dito ang ako, ang mga Zumba babes. A color of the day sa mga Zumba babes nga naa sa plaza, color orange siya. Naka-color orange siya mga Zumba babes sa color coding day na siya. Oo, sa kaug mo. Yeah. So once again, welcome back mga ka-vibes. So karong buntaga atong hisgutan ng usa ka pangutan nga simple kaayo paminawon pero murag lisod gid kaayo siya tubagwan, di ba nga? Happy bagyod mo. Or you're just busy. Or busy lang yud ka. Ano nga, busy-busy man ka. Oo. So, ang kinabuhi ko, no, mga ka-vibes, no, nga kanang, ang kinabuhi, nga siging dagan. Dagan, syempre, life is kanang, kuan ba ya? Kanang gadagan man yun ang kinabuhi, no? Wala man yun nag-stagnant ang kinabuhi. Every day you woke up, every day, nga fresh like me. Then syempre fresh niya. Syempre kinahanglan na tong muna baho, maning kamot, maning kakay, paning kamot, paning tiil, tanan na lang gyud. Oo. So nga ka vibe sa pagkakaroon no, muraga. Tanan, murag tanan ta nagdali. Oo, anong magdali mang gyud? Oo, pwede ra maginanay. Nagdali ta nga makatrabaho, nagdali ta nga makakwarta, o nagdali ta nga makapalit og balay. Wow! Sana all balay, manifesting nga makabalay. Oo, oh. Usapon na sa ako ang ganahan ng mga manifesting nga makabalay. Diba, murag happy ta gid mi mamal. Wala pa man puno human ang amo ang balay. Actually, nagkuan mig balay sa from barangay Poblacion 2. Mabalhili mo yung barangay tip-tip. Taga-tip-tip na kupuhon. Wala pa man na. Pero at least ba inanay, di ba? Oo, kanang nagdali tano nga kanang maabot ang atong mga pangandoy, di ba? Anadi ko ipa-shoutout shout-out sa ako ang Papa Diha. Papa, good morning, good morning. Ako Jujeng, ko anan si Papa gabi eh. Kani uli man ko sa amo gabi eh, no. From Bingag, di uli ko diri sa Tagbilara na. Oo, pag-abot ako dito, ako Jujeng nan si akong papa. Nag-storya man ni Papa gabi eh. Storya man ako. Pa, wala na, wala ka na. Paminaw ako sa radyo pa, ha? O, oh, ningala din si Papa. Ano siya nga? Asa man, ana nga? Kani ba yan yung mga oldies, ang mga kung ano ba kay, ang ilhabi yung kasagaran paminawan kay AM. Mude, si Papa nga ka na, paminawa po ko pa. Ah, sige, ikuha na, ibalhin na. Unsa man nga istasyon, gikuha na, huwag kinakusgang radyo sa bahay. Na may radyo sa balay. O, syempre, ka ng mga, dili na kayo mahiligon si Papa, huwag tanong TV ka. Syempre na may cellphone. So, na may radyo. Ano siya na may radyo mo? Ito akong giliso na ko ang radyo. Oy, da. Muna ko siyang gingnan nga. Yan na si Papa nga. Ano na, inagsaksak na ko diha. O, ikaw na dito akong paminawon the morning. Ay, saan? Oh, thank you so much kayo. To my father, oh, Father Marcos Lumanta. Good morning, Father. Oh, mabisi ni si Father later kayo. Work man siya. Work. O, oh, amping sa trabaho diha pa ha. So, balik ta no. Diba? Karang mga nagdali ta bang? Anong magdali mang yun? Diba? Murag, tungod sa kadaghan na ito, kanang responsibilities in life, usahay malimtan na ito nga mangutana sa atong kaugalingon og nalipay pa ba ko? Oo, diba? Muna yung pangutana, nalipay pa ba ko? Ano nga ko ang gibuhat karon? Oo, am I really happy? Ha? Am I really happy? Eh, sakto ba ito? Are you really happy? Am I really happy? O, kanta ni Kuan. Kanta ni The Carpenters nga The Masquerade. I'm really happy. Oo. Ano nga, nakapanguta na ba mo ka lang? Nalipay ba pabakuan ni? Oo. Ano naman dyan? Busy or happy? Ano naman na? Dili man daotan nga. Dili man daotan ang pagka... Ano saan eh? Pagka, ala, di pala ito. Muna lagi ni ba? Dapat wifi. Tuwa na lagi. Di ba? Naka-live tayo ngayon. Pero hindi pala wifi ang aking napislit. Muna tanga. Pagka-tanga-tanga. Ay, good morning, gal. Paul, ni ka ba? Paul, sir, Kuya Paul. Paul Jun. Yes, good morning. Oo. So, dili man daotan ang kuana, mga ka-vibe, no? Ang pagiging busy. Ang pagiging busy natin. Busy ako. Mm-mm. So, anak ramo. Ah! Sa tinuod lang, no?

0: unang-una ang busy upat ka letters. Oo. Ang happy lima ka letters. Ha, di ba? Ga-joke ko, mo na pangatawa mo. Oo, di ba na ay kalainan gyud ang busy ug happy. Kay pwede ka nga busy kaayo, busy kaayo ka. Oo. Pero wala na kay kalipay. Ay. Oo. Og pwede po nga dili kaayo daghan imuhang kwarta diha. Pero sana all daghag kwarta no sa mga daghag kwarta diha no. Pwede ra man pud mo mo share nako, i-share ninyo namo ni DJ Rick Rick. Oo, kailang ginahanglan, big kwarta. Pero nga na, no, kanang dili kayo ka na. Pero malinawon, og kanang kuan ba, og malipayon ka, diba? Oh. So, mga tana ko, mga ka-vibe, kanusa ka last nga nalipay? O kanusa man mo last nga nalipay? Ako, kanusa mo ko last nalipay, ha? Gihuna-huna, yun, oh. So, mga ka-vibe, no, gusto na kong, gusto mo na kong mapangutan on, especially itong mga online viewers, itong mga naminaw, di ano, tags-tags, sa na, mga naminaw, mga solid listeners sa Vibe 105.5 FM, kanusa ka last nga, kanang, nagkatawa mo ba nga, murag wala kay gihuna-huna nga problema, bitaw, murag, just, I'm just happy, shalalala, it's so nice to be happy, shalalala, everybody should be happy, shalalala. Oo, kanusa ka last nga, kanang, nagpahulay ka, nag-rest ka, kanang wala kay guilt, no, nga na, or kanusa ka last nga, kanang, nakaingunog, salamat kay Ginoo, salamat nga malipayon ko karon, no, kanusa man, no, when, oo, diba, so na yung mga sayop o nga pagsukod sa kalipay. Nani nga na, no? Sukdun dey po ng kalipay, no? How? Oo. Usahay ato mang good sukdun ang ato ang kalipay. Pinaagi sa like sa ato ang sweldo. Yan na din, no? O sa atong posisyon. O posisyon ato sa ato ang kinabuhi or ato ang mga negosyo or sa mga butang atong naangkon. Apan, daghan man tag makita nga adunay tanan pero dili gihapon malipayon, no, bisag nga naman, no, bisag naana nimo ang tanan unsa pa naana gyud nimo tanan pero murag kanang wala ka malipay. Diba, you have everything in life but you're not happy. Og naay uban nga kanang simple ra ang kinabuhi, pero hilom ug malinawon ang kasing-kasing, diba? Nga naman dyan, ano nga, there's a difference. There's a big difference, big difference. Diba, kanang nananin mo ang tanan, pero wala kay kalipay. O simple ra imuhang kinabuhi, pero kanang malipayon ka o malinawon ang imuhang life, imuhang kasing-kasing. Diba? My God, no one. Diba, mga online viewers, wa? Oo. So, na makapangutana po ta mga ka-vibes. So, nalimta na ba nato ang pagkinabuhi? Nakalimot na ba ta? Oo. Usay sa sige natong paningkamot, no, para sa ato ang kaugmaon. Nalimta na nato ang karon. Oo. Sa sige natong huna-huna sa future nato, nalimta na nato ang ato ang present. Og unsa ta karon? Og unsa gihimo nimo karon? O unsa pagpaningkamot nga imong gibuhat karon? O murag kanang nalimta na nimo bitaw kay sige kagunahuna nga kaning akong gibuhat para sa future. Para sa future ni. O unsa una lang naa nimo karon? Anaa sa imong present? Kalimta na labang gyud nimo? Wow, I'm so serious.
1: Wow naman.
0: Diba? Wow. Ano bitong kanang nalimta na nato nga magpasalamat o nalimta na nato nga magpahulay o nalimta na nato ang mga gagmayng mga butang o don't forget to remember me. So mga ka-vibe, no, basin dili ta kulang og kalipay, o di ba? Basin kulang lang ta og kanang panahon nga ma-feel nato ni nga kay ma-feel nato kini kay sige manggutag kanang sa tawag kani dagan, di ba? Dili ka ng dagan nga literal nga dagan, ha? Lahi na siya. Siyempre, sige taog ka ng kuan.

baka na nga nakalimot na kanang kuan mo sa kinabuhi o no, kanang nagpadayon sa kinabuhi, naglakaw sa ato ang kinabuhi, di pa da dinantang mudagan kay maglakaw na laman ta. Oo, so mga ka-vibe, no, kung mohunong mo or mohunong ka karon, no, ug mangutana ka sa imong kaugalingon, no, happy ba gyud ka? O mga ka-vibes, happy ba gyud mo? Or busy lang kaayo mo, busy lang kaayo ka, nga wala nakakahibalo unsa imong gibati. Mm. Diba? Ngano man na? Oo. O susunod nga, susunod na nga bahin ng mga ka-vibes sa ato ng hisgutan. Nganong usahay, daghantag na abot sa ato ang tagsa-tagsa kakinabuhi. Pero murag, naagihapoy kulang. Oo, naagihapoy kuwang. O nganong ang kalipay usahay makita sa mga butang nga dili mapalit sa kwarta. So diri lang na uban ni DJ Shabazz sa inyong programang Pukaw na Vibe. Only here on your home of good vibes. Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. Yes, and you're still listening to DJ Shabal. Ang saon, Shabal ang dahilan, kaya, basta kayo. Yes. Diba? Si Shabel ang dahilan. Ano so, na ito ang mga, syempre, pa-shoutout sa ito ang mga na, dala sa ito ang online viewers, no, hi, especially to, pa-shoutout to Jalai Vlog. Hi, to Jalai Vlog, o ang iyahang Ayas Chicken Pastel. O yun, si Jalai Vlog, diri. Wow! Diba? Ayas Chicken Pastel. Lami na ba siya? Must try, Yes. Yeah, shout out to Miss Salome Terral. And also to shout out to Agnes. Hi, Agnes. Ano si Nana? Si Nana, so di si Agnes. Ano si Agnes? Always yun si Agnes. Mag always yun siya present basta mag-live ko. Ko Agnes, ha? Inaabangan mo talaga ako. At ito din si, ano, si Maria Crasto, ha? Of Gindolman. Yeah. Sakto ba ko tayo Gindolman? Ito na. Sa to. Ning higo na. Ay! Wala na mo. Oh, napislit. Diba? Oh, good morning. Kaninyo, guys. So, how's the morning? Ang brag nag-andam-andam. Yun na sila-silang mga pamahaw. No? Kasi, pero nabayan na silang mga estudyante. Diba? Oo, diba si Gardo? Oh, murag padung na yun siya mga P. Kay nagbit-bit na yun siya. Og tasa nga color green. Oo, diba? So, balik ta. Bumalik na tayo. Babalikan ko na siya. Ha? Unsaon? So, mga ka-vibe, no? Balik ta. Diba? So, sa ato ang unang bahin ganihan, no? Sa ato ang istoryaan. Unsaon? O, ato nang nahisgutan nga usahay. Sige taga ka ng dagan sa kinabuhi. Nga malimta na nato ang pagpangutana. Og nalipay pa ba ko aning kinabuhi, ah? Or busy lang yud ko? Oh, busy lang yud ka sa imuhang kinabuhi. Tipa? Oo. Kanang daghan kay mog na, kanabitang makakuan ka sa imong life, nga daghan kag naabot. Pero, ang pangutana, are you still happy? Diba, muuna ko ugriak, no? Oh, di ba? Muuna og react si DJ Sabela. So mo na ba makapangutana ka. Oh, daghan kag naabot pero malipayon ba gyud mo? So mga ka-vibe, no, naay uban nga na ani maayong trabaho diha, di ba? Na ani mga kanang naay mga bagong sakyan na, di ba, na ay mga tagsa-tagsa nila ka mga negosyo o sa mga naay mga establishments sa mga ninay negosyo diha, no, di ba? Oo, shout out ninyo diha, guys, good morning. Oo, so naay mga butang ilang gipangandoy sa una, pero bisan ana, bisan sa nga na mga kuan, usahay na agihapoy pagbati nga murag ka ng kulang murag adunay kahaw ang diba unay murag ka ng space nga kanang dili bitaw nimo masabtan ang pangutana nganong ingon ana man why is it why Agnes ngano man na Agnes diba kay usahay no usahay mga ka vibes na sobraan taog ka ng focus ba sa ato ang mga goals in life oo sa atong mga gusto nga maabot sa nga nasobraan taog ka ng taog focus sa ato ang sunod nga target kinsa man akong sunod nga target ha sure kanang sa sunod na tong sweldo, sa sunod na tong kanang achievement in life, hangtod nga kanang wala na ta nakahunong aron ma-appreciate ba kung unsa ang naa nato karon. O tungod kay kanang nasubraan ta og focus anang butang bitang wala na lang kay wala na ka maka-appreciate kung naunsay na ani mo, ano man na, ha? Oo, ang kadipay dili pa, dili pirimig yun na makita sa dakong butang. Kung pangutanon ta mga ka-vibes, unsay makapalipay ni mo, sa itong mga online viewers, unsay nakapalipay ninyo, kasagaran yun yung motubag o kasagaran tubag kay kwarta. Di ba? Money will keep us alive. Oo, di ba? Money will make us happy. Or ka ng mga vacation. Sana o, makabakasyon. Kanusa mo ta makabakasyon na ani. Or ka ng dagkong mga pangandoy sa kinabuhi. Oo. Apan kung atog yung huna-hunaon, ang pipilas atong mga pinakamaayong memories, wala may gikan sa mahal nga butang. Gikan kini sa panahon, no, uban sa ato ang pamilya. Yes, pinaka the best good na, no. Siyempre, ang ato ang family. Oo, sa katawa sa atong uban nga higa, uban sa ato ang mga friends, tipa sa kong mga Morning Stars friends, yeah, Powerpuff Girls friends, sa kong mga Maring Mads, tipa. Oo, yeah. Or samtang sa usaka tasa sa kape nga kanang malinaw na imuhang kabuntagon, especially ni DJ Rikrik diha nga murag nang pinagin siya. Di ba yan yung medyo mo kompleto yung adlaw kung walay kape. So makapangutana na sa da, sige tagpangutana diri. Nalimta na ba nato ang simple nga butang? Mangutana ko niyan, did you forget the simple things? Simple things, or how you gone? Wala, di ba? Basta naalagi ka ng lyrics sa kanta. Okay, mo, kuan ka sa kong brain cells. Di ba? So mga ka-vibe, no, usahay ang kalipay na ara dool na to. Asama na siya. Naara ba sa dool ba, sin? Paduol mo lang ko, kalipay. Oo, naaraman sa dool. Pero wala lang yung kuniya makita. Shit, namang gay wall. Namang gay invisible nga wall. Oo, diba? Apantungod kay sige, tagtanaw sa layo. Oo, dili nato kini makita. Ay, busy ka ita sa pagpangita. Sa wala pa nato na ang kuno. Gaw ng ngita nga nalimtan na nato ang pagpasalamat sa mga butangan na anato karon. Ay. Oo, di ba? Ano man dyan na, oy? Why? Oo. So, na ay success, no, versus happiness. Importante, oh, success versus happiness. Importante ang kalampusan, oh, importante ang pangandoy, pero hinumdumi, lahi ang successful sa happy. Oh, di ba? Lahi yun ng duha. Di ba? Kay murag, spilling palang daan, lahi na yun kayo. Oo. Kaya na ay mga tao nga perming successful. Oh. Successful kay sila-silang kinabuhi, nga naabot, nga murag naanag yun yata nan. Pero, permis silang stress. Diba? O, ano, tungod sa grabe ka successful, pero mag stress kailangan kinabuhi nga murag daghan kay sila gihuna una, daghang mga problema, daghang mga toxic with the taste of your lips, I'm on a ride. Diba? Nga na. Oo. Og naapoy mga tao nga kanang simple na ilahan kinabuhi, diba? Pero kanang simple na kay kanang naa sila peace of mind, malipayon sila, diba? Lahi ragid kaayon, no? It's very, very, there's a difference between that two. Sa una. Oo. Basin dili na to kinahanglan, no? Og mas daghang butang aron na malipay, o. Basin kinahanglan lang nato kanang panahon nga ma-appreciate ba ang ato ang mga panalangin ng ato ang mga giampo ni Lord. O, di ba, Lord? Alam mo na kung ano yung prayers ko, Lord. Di ba? So, ikaw na'y bahala, Lord. O, di ba? Ingana mo na siya, no? Kanimo na ako itugian ang tanan. So, mga ka-vibe, no? Unsa ang usa ka simple nga butang nga makahatag nimo og kalipay karong panahuna? Unsa man na? Unsa man na butang? Butang ba na? Tao? Huh? O tao? Bagay? Hayop? Oo, di ba? Pinuhin niyo ni eh. Oo, unsa man na nga makahatag ni mo og kalipay karong panahuna. Kanang dili kinahanglan ba? Dili kinahanglan og kanang, dili kinahanglan og daghan ka kwarta. Pero, makahimo gihapon nga musmile ka. Hala, uy, makahuna mo. Iisipin ko, ha? Iisipin ko siya. Ay, malipay na ko. Unsa on? Hala, uy, no? Unsa naman sa DJ? Sabi na ni uy. Asa later ha, mabalik pa tayo mga ka-vibes mo. Don't go away. Kaya ito nang isgutan kung nga nung usahay ang tinuod nga kalipay dili makita sa pagdali. Kundili sa paghunong o pagkinabuhi sa mataghigayuan. Wow, diri lang na ha sa ito programa po. Kaw na vibe with DJ Chabelle. Only here on your home with Good Vibes. Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. You're still listening to Vibe 105.5 FM with DJ Shabab! Oh, atong oras alas 7:04 sa kabuntagon. What's up sa atong mga solid listeners di ano, sa atong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay diha. Good morning, good morning, good morning, good morning ninyo. Oh, nakaluto na ba og pamahaw ninyo diha? Oh, nakaluto na ba og pamahaw? Yes. Don't forget guys ha to eat your breakfast because breakfast is the best meal of the day. Mogid ko na niya pinaka-importante. Yes, ang pagpamahaw. Oo, later mamahaw. Mamahaw si DJ Shabby later. Sa Keen and Surge Eatery. Ah! So, waka vibe, no? Usahay. Oh, bumalik na tayo. Bumalik na tayo sa ati sa ato ang ipa, ato ang topic karong adlaw. So, mga ka-vibe na usahay, lili ta gikapoy tungod sa trabaho. Gikapoy ta tungod kay dugay rata nga walay tinuod nga pahulay. Oy! Oh, sige na nakagtrabaho, trabaho, trabaho, trabaho. Wala kay pahulay, pahulay, pahulay. Oo, di ba? Kanus amo nga naka last nga nakalingkod ka nga wala kay gihuna-huna. Oh, kanang nga nabitaw. Kanang wala kay gihuna-huna nga deadline, oh, wala kay problema, di ba? Or wala kay walay utang, ha? Murag kani murag lisod ni. Kay murag halos tanan nato na ay utang. Tanan ba? Certain lang gyud nga walay utang, no sana walay utang ako na ko uting bayad ang utang. Ha? Diba? So naabay ato ang mga listener, naabay mga listeners diri nga kanang moadto grocery para mopalit lang og sabon. O, pero inagkagawas mo raga daghan na kagibit-bit na kay snacks of Jeng's ice cream mga kuan ka ng mga skincare unsa pa mga butang diha. Or diba? Self-care mga ingana mga kanang inagawas bitaw nimo mudurong lako diri dapita kay mara mopalit ra og kuan kanira ko ang paliton. Pero pagawas ni mo, ay! Pero di na kayo naghahanang gipalit. Ay, diba? Marag, nahulutungod kay ka nang imbis gamay rin yung palitan bitaw na niya, gamay rin mo hang kwarta. Pero murag nang gawas ay mo hang kwarta. Oo, kailangan kay kagipalit. Sa mga ka-vibe na, unsay makapalipay ninyo karon? Karon, kape ba? Kape-kape like DJ Rick Rick? Tulog ka ni murag kaniya, murag ganahan ko ani tulog. Oo, sildo. Ay, sobra ha. Ganahan ko ano ya. Pinakaganahan ako ano ya. Or, kani mo yung ganahan sa mga, kung diha kaning chat sa imuhang special someone. Ay! Special someone. Sana wala ay special someone. Ako'y makabawas lagi ba? Mangita po ko special someone, oy. Oo, dili lang kay someone. Some two, some three, ha? Unsa? Dili, oy, di, kuan ba ako? I'm so loyal. Usaragin na ako. Sa mga ka-vibe, no? Niabot na taan yung ito ang di po maingon nga last part. Dali pa kay napa. Diba? So tingali karon mga ka-vibes no nakahunong tagamay sa atong sa atong pagdali aron mangutana ta sa atong kaugalingon na nakapangutana na ba mas among kaugalingon nga happy bagyud ko or busy lang kaayo ko. Am I happy or am I busy? And also, shout out to Jeff Rock Acaps. Yeah, shout out to Buddy. Hi, Buddy. And to Kenzo Kyle. Yeah, shout out to you guys. Oo, diba? Happy ba yud ka? Or busy lang yud ka? Happy ba mo, mga ka-vibes? Are you happy or are you just busy? Dili tanan nga pagkakapoy nagpasabot ug kalampusan ha. Sa panahon karon murag normal lang nga permit ang kapoy no. Murag ko ano na siya kanang badge of honor na gyud na kanang ato ang pagkabisi. Grabe na kayong honor. Grabe na honor, first honor, second honor, tanan award. Na nimo tanan. Oo. Oo. Kada bitaw kung wala kay buhaton murag guilty ta, oh, kung wala buhatan mag I'm so guilty, oh, kung magpahulay ta murag nating nakalimtan nga la no, oh, kanang apan mga ka vibes no dili ta na kapoy adunay reward, oh, og dili ta nang pagkabisi nagpasabot no, nga nagkinabuhi ta og tinuod, no, dili tanang pag pakabisi nagpasabot nga nagkinabuhi ta og tinuod. Yes. Ang kinabuhi ko no dili rasad trabaho. Kinahanglan nato nga maning kamot, kinahanglan nato mangita og panginabuhi. Nga naman jud na mangita mangyud ta no. Kinahanglan natong suportahan ang ato ang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Pero ang kinabuhi, dili lang trabaho ha, mga ka-vibes. Dili lang responsibility, responsibilidad. Dili lang deadlines o bills ha, ang kinabuhi. Ang kinabuhi, apil po ang kuan. Pagpahiyom, pagpahulay, rest. O paghatag panahon sa mga taong importante na to. Mauna siya ha. Oo. So mga ka-vibes na mangutan ako, kanus akalas nakapahulay? Kanus aman ha? Mangutan ako sa kong self-pod. Where? When? Gabi eh, kaya natugman ko. Kanus akalas nga? Kanabit ang nagkape ka nga, wala kagihunahuna sa mga nagkape diha, ano, morning coffee, yes, good morning to you. Kanus amo na nga pilihan nga, murag wala may ginahuna nga. Wala lang, just a peaceful life, especially kang na sa mga kabukiran, bitaw, no? Oo, kanamay nga, na, balami kayo nga, na ka sa mga bukid-bukid, bitaw niya, mga pika sa sayong kabuntago niya, lami kayo, may emuhang view, niya nagmata ni mo kay, nag-abri naman sa patahan ka, wow, fresh air. Oh, fresh air. Fresh air niya. Lami kay mo hang view. Ah, niya. Mahangin-hangin. Oh, niya. Imo dahil yung igupon ang kanang fresh air. Inhale dahil yung mo. Wow, lami ka na inga na. No, sus ka no. Ah, matamay yan. Kasi matamay bakasyon. Oo, ka na inga na ba? Puhon, magbakasyon ta, DJ Rick. Sa DJ Rick, di ko yung gano. Oo, karang ano. When can I experience it? Ah! Diba? Kanang may gana, makabakasyon ka. Kanang magkapi-kapi lang bito ka in the morning niya. Magtanaw ka sa mga, sa imuhang beautiful view. To the left, to the right, to the front, to the back. Ah! kanos akalas nga kanang nakikstorya ka sa imuhang pamilya nga wala. Walay nagdali. Oh, kanang inga na bito. Bito no, na yung mga circumstances nga inga ni bito. Kanang bito, imuhang family gusto makag-istorya ni mo na amoy gusto nga istoryaan. Pero murag, kanang dili na lang mas ma-istorya ka itong kinagdali ka pirmi. Unya na laman. Inga na, unya na laman ninyo. Unya na lang tayo mag- Unsa? Unsa, DJ Shabel? Ha? Unsa? Kanang unya na lang tayo mag-istorya. Ang mas importante ang inyong istoryaan sa inyong pamilya. Dili ni mo mahimo kay ano, magdali ka sa imuhang laka, gabi kay kakabisi, murag wala na kay oras no para sa imuhang pamilya. Oh, aha, unsa? Okay nga, nagkatauan man to ni Didi Shabel. Oo, gabi ini ulit yung kusabay kinaki. Nag-storya mi ni Papa. Diba, Papa? Yeah, shout out to my Papa up there, Marcos Lomanta. Murag namingnaw. Namingnaw na ba ka diya? Panako pa? Ah! Oo. Diba? Kaya nga na, kano sa kalas sa kag-istorya si mo pamilya ba nga wala ka nagdali? Kano sa kalas ka nang nakatanaw ka sa kanyang pagsubang sa adlaw. Wow, kani dyan, oy, isa gini ka na. Huwag nakaingon, bitaw ka nga. Salamat sa usanapod ka, adlaw, Ginoo. Diba? Kanainga na, no? Kinainagmata ni mo, inanamor ni mga kita ni mo, ang sunrise. Diba, kaingon ka. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for another day, another gift of life. Sa imuhang grasya nga ihatag pa na ako karong adlaw, gasa sa kinabuhi. Sa pa ng mga gasa, kanyang, syempre, gasa sa, usagin na, no, sa, kanyang giampo po na ako sa Ginoo, kanyang nagmatanong ko sa mga, thank you, Lord, for the gift of life nga nakaabot ko kanyang karong adlaw. Thank you sa pagkaon nga mo ang pagakanuan nga na ba nga na, sa mga nga nga butang no magpasalamat ta, sa tubig nga amo ang giinom sa hangin nga among gilanghap di ba praise the Lord Diba? Oo. Kanang kay usahay, na po ni usahay, no? Usahay, dili kanunay. Diba? Kaingon silang usahay, ang kalipay, wala sa sunod nga sweldo. Ganas amo na sunod nga silda. Wala sa sunod nga promotion, wala sa sunod nga achievement sa imong kinabuhi. Naakini sa mga higayon na nga katong ato nang na-overlook tungod kay sige tagdali. Muna ayaw mo pagdali-dali lagi, guys. Oo. Inanay ra, good slow. Just take it slow. So slow. Na-na-na-na-na. Oh, say lyrics ito ko eh. Oh. Ang tinood nga kalipay, mga ka-vibes, no? Ang tinood nga kalipay, dili man tingali ang pag-angkon sa tanan. Imo na lamang angkonon ng tanan. Ayaw po. Pang-panghatag po sa oba, dili kay imo na lamang tanan. Nanubra na na. Ikaw ha, nubra na ka. Tingali kini ang kahibalo, no, nga bisan dili perfecto ang kinabuhi, di man gid perfect ang kinabuhi, guys. Aduna man gid tay mga ups and downs in life. Oh, pero bisag dili perfecto ang kinabuhi, ano na gihapoy kay mga rason na

adunay pailain nga opportunity o opportunidad. Unsana masakto ba ko? Basta kay para mas opportunity. Diba? Ugma puhon-puhon or sa umaabot nga journey sa imuhang kinabuhi. Diba? Basino ang mga ka-vibes ang pangutana dili unsa pa ang akong kinahanglan aron malipay. Diba? Basin dili na mao ang pangutana kanang unsa pa ang mga kinahanglan ako aron malipay. Basin ang pangutana mauni unsa ang naanako karon nga akong nalimtan og appreciate. Oo. Unsa man sa mga ka-vibe no ayaw gyud kalimot no nga kanang kanang appreciate og unsay naani mo karon og unsay naabot nimo karon. Oo. Kay ipagpasalamat gyud pud nato sa Ginoo no nga ato ang mga naabot na achieve kay syempre dili ba pud nato mahimo og wala ang Ginoo og wala ang mga tawo nga nagsuporta nato o learn to appreciate them, learn to be grateful, di ba? Katong sinabi ni DJ Rick Rick nung nakaraan, be grateful, di ba? Round of applause. So, ka-vibe, no? O, padayon sa pagdamgo. Padayon sa pagpaningkamot, o pagpaningkamot, tanang pagpaningkamot, paningtiil, tanan-tanan. Padayon sa pagtabaho alang sa imuhang kaugmaon. Pero ayaw kalimti ka, mabuhi usab sa karon. Kaing kinabuhi, dili lang mahitabo ugma, nahitabo kini karon. Diba? Yes, yes, yes. Love, love, love. Okay. Dili tanan nga busy, malipayon. O dili tanan nga malinawon o walay pangandoy. Ang tinuod nga kalipay, makita kung makakatunta nga mo-appreciate o ang karon samtang nag-andam ta para sa ato ang kaugmaon. Yes! Yeah. Tipa, mga ka-vibes. Ayaw kaayo pagdali sa kinabuhi. No, ayaw mo pagdali sa inyong kinabuhan nga malimta na nimo ang pagkinabuhi. Don't rush. Don't rush things. Don't rush things. So mga ka-vibe, kung adunay usa ka butang akong gusto ninyo nga madala karong adlawan, no, sa maoki niya, dili sukod sa imong bili ang imuhang pagkabisi o dili sukod ang imong kalampusan ang imong kakapoy. Usahay ang pinakadakong achievement mo ang pagmata nga malinawon ang kasing-kasing. Wow! Og malinawon sa simple nga mga panalangin sa kinabuhi. Yeah, sa mga ka-vibe, no? Si DJ Sabel, nagpinumdum nga, okay ramaning kamot, pero ayaw kalimti nga malipay. Diba? Uban ni DJ Sabel. Yes, so don't go away mga ka-vibes. Mabalik pa si DJ Sabel sa inyong programa. Pukaw na vibe only here on your home of good vibes. Vibe 105.5 FM. Feel the vibe. That's it.

0: I'm saying it like, I want a daughter like Nicki. Oh, man, I promise. I'm going to turn her to a monster, but no menages. I don't know how he's saying it, but let him hear this.
1: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
2: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. You're still listening to Vibe 105.5 FM with DJ Shaba. Ay, ang atong oras, alas 8:38 sa kabuntagon. Sa rush hour, gasagulad yun ang rush hour, no? Okay, syempre, nagpadulong na ba yan ang mga padulong na ito sa itong mga tagsa-tagsa katrabaho, sa itong mga specialist, sa itong mga estudyante po dihan, no? Sa mga people, nga padulong na sa itong silang tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Yes, amping mo sa inyohang pag-eskwela, ha? O ayaw mo kalimot pagdasa inyohang mga payong di ka murag init, no? O bisag init o guwano, kailangan dito ang magdagpayong. Yes, and don't forget to bring water. Kasi syempre, gabi, baya kung kainit ang panahon, no? Kinahanglan dito tag, too big. Yes! sa mga ka-vibe na mga tana ko, happy ba mo or you're just surviving? Di ba? Sa mga ka-vibe, usahay murag dili na ta nagkinabuhi o murag nag-survive na lang tagikan sa Lunes hangtod sa Birnes. Bitaw, no? Oo, ako. Lunes hangtod Birnes. Malipay na kinagamot sa Birnes kayo nagsabado, Domingo. Di op. Diba kung walay trabaho o walay kana kung walay trabaho o walay bayronon karong adlawa, unsa man na imuhang buhaton aron malipay? Unsa man no, sana walay bayronon, no? Sana walay buhaton na. Kinsa diri ang moingon og kapoy nako, pero pag abot sa sweldo, kalit ka na energize. Yes! Maka-energize gyud na siya, no? Grabe jud ang energy, basta na ay sweldo. Oo, murag mo gyud na siguro ang murag mo makaingon ta nga murag pinaka effective nga vitamins sa tanan, no? Di ba? Dindot kaayo ang sweldo plus. Sweldo plus, di ba na? Lami apo, sweldo plus ka na, sweldo plus na. Oo. So mga ka-vibe, no? Mga tanak ko, happy ka ba or nagkatawa lang ka para dili mo hilak? Ay, may gani, no? Or unsa may mas makahatag og kalipay ninyo, nimo? Sweldo or holiday? For me, it's both. Oo, sweldo og bakasyon. Puhon. Oo. Kinsa diri ang nangita og kalipay pero nato gikatulog na laman. Oo, or naabay na kaingon og humanon lang ni nako, malipay nako, unya naana pud laing trabaho. Kalingan nito, humanon na ni nako aron maokay na mahuman na tanan sa Ginoo ko, pag human na pud sunod nga trabaho. Oo, or kanang busy ba ka tungod sa imong pangandoy or busy ka tungod sa ka-pressure o naingani or kinsa diri ang stress na gani pero gi-stress pag yun sa ilahang alarm clock. Ay, kanang mga sayo, mga mata. So mga ka-vibes na okay ra nga maningkamot, okay ra mahimong busy pero ayaw sab kalimting nga mabuhi usab kay ang kinabuhi dili lang rest trabaho og responsibilidad. Ang kinabuhi apil pud ang katawa, pahulay, pamilya og mga simple things nga makapalipay sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Yes, a round of applause. Sa mga ka-vibe, no, sa kalibutan karon nga muraga, pirmi nagdali, usahay ang pinakalisod nga butang atong buhaton mo ang paghunoong pangutana sa imong kaugalingon. Kumusta naman ko? O, nakapangutana ba mo sa inyo? Kumusta naman ko? How are you, self? Are you still okay, self? Okay pa ba ta, self? Yes, pangutana niyo ang tagsa-tagsa ka, mga kaugalingon ng mga ka-vibes. So, ano yung mga advices sa si DJ Sabel, no? Una, ayaw himo ang competition ang kinabuhi. Kay usahay ma-pressure tatungod sa mga makita na to sa social media, no? Kanangana, lagi na sila mga bagong balay, mga kanang na-promote sila sa trabaho, mga bagong silpo, nakabakasyon na sila. Ako, kanusa pa man ko makabakasyon. Oo. Unya, murag ikaw, murag ka ng naagihapon ka sa mga naagihapon sa parehas nga lugar nga kanang itong mga maipasila no oh, nakabutan nila ang ilang gusto nga kabuton ikaw ka murag naapagihapon ka nga murag ana laman no murag same lang gihapon oh. Pero mga ka vibe no lahi-lahi man yun og timeline ang lahi-lahi matagtag sa tagsa ka mga timeline mo na inyo nag inyo pa karon puhon ako na pod di ba samtang imo pa karon kay ugma ag gikanta pero mga ka vibe hala lahi-lahi gyud daw dili kinahanglan nga mauna ka aron mahimong malipayon sila nauna sila oo kay syempre pero ikaw puhon ikaw na pod sunod puhon inga na man na oo ikaduha no learn to pause kung pirmi ka kanang busy painumdumi ang imong kaugalingon nga okay ra mo hunong kadiyot okay ra gid nga mo relax ata gamay no okay ra nga mo pahulay okay ra nga dili ta permi productive oh. Kay bisan ang cellphone kinahanglan og charging oh di ba kinahanglan pud i-charge ang cellphone di ba nga ba oh kita pa kaha nga tawo ra ta no oh. Ang mga but oh kani atong si cellphone or sa pa na kinahanglan i-charge. Oo, especially sa mga night charger. Sa mga white charger, looy. Oo. Oo. Kita pa ka nga mga tao, no? Need po tao mo pa huway. Oy, relax mo to gagamay. Relax sa nga itong atong utok, atong kalawasan, and everything, yes, in life. Ha-ha! Yung ikatulo, celebrate small wins. Oo. Usahay, sige, tagtanaw sa mga dagdag kong goals nga nalimta na nato ang mga gamay natong mga kadaugan sa kinabuhi. Kano itong, sa may mga gamay nga na mga kadaugan ka ng nakabayad na sa itong mga utang, nakabayad na sa itong bill, suga, tubig, o kanang nga kanang nakamata ka karon o small wins na na ano, o kanang nakamata ka karong adlawa, o nakakaon ka uban imuhang pamilya ka na, o nakalahutay ka, o sa usa ka, o sa bisag unsa kalisod sa imuhang kinabuhi sa imong adlaw nga na kadaugan gihapon na small wins na siya ha bisag gamay ra na siya learn to appreciate that learn to celebrate that wow English
3: wow naman
2: ikaw pat ayaw ipalangan ang kalipay daghan nato ang nagaingon nga malipay ra ko kung maabot nako ni makaimuingon ka ba malipay ra ko kung madato nako malipay ra ko kung mahuman na ni tanan di ba apan kung pirmi ni mong ipalangan ang kalipay sige murag ana ra ko malipay ana kana nga muabot na mo kay nga na ba ana ra ko malipay og naa na ko ani oo pero apan kumpirmi ni mo ipalangan na no ang kalipay basina maabot ni mo ang imong pangandoy nga gikapoy na ka oh di ba gikapoy na kaayo ka aron ma-enjoy kini tipo so ayo gyud ipalangan ang kalipay kung nalipay karon kalipay oo be happy ug unsay na ani mo karon oo ayo paabtang ana na kamo ana na kamalipay ug maabot nimo nang imong pangandoy dapat malipay pug ka karon unsa imong gibuhat karon unsa ang imong gibuhat karon para maabot nimo na imong kalipay di ba nalipay karon ani mong imong gibuhat samot tag inagabot na sa imong gusto gyud nga maabot sobra na gyud nakalipay very very happy na gina ang happiness mo rag to the highest level na gina happiness nga ooh grabe diba a round of applause diba mga ikalima spend time with people who matters diba ang trabaho mahimong hulaton ang mga emails ang mga messages or unsa pa na maod sa panadiya mahimong matubag ugma pero ang panahon uban sa pamilya uban sa mga tao nga imong gihigugma dili na na mo balik di ba so ang imong buhaton no mga ka-vibes inyuhang buhaton hatagi sila og panahon tawagi imong ginikanan di ba mag-istorya mo talk kanang istorya mo sa inyuhang mga kuan in life, unsa man ang kuan in life, basta alam niyo na yon. Oo, diba? Oh, kanang pagkatao, kanang mga tawa mo, uban sa imuhang mga anak, sa imuhang pamilya, o pakig-coffee mo sa inyong mga higala, sana all coffee. Oo, dato, nangapi. Kanang nangapi sa mga coffee shop na mahal na. Kay usahay, mogi na ang tinuod nga kalipay, no? Kanang mga kaubani mo ang mga tao, mga people who matters to you. Wow. So mga ka-vibe, dili sukod ang imo sa imong bili, ang imong kakapoy. Dili sukod sa imong kalampusan, ang imong pagkabisi. O dili kinahanglan nga pirmi kang nahago aron mahimong importante. Ah. So my final advice, no, mga ka-vibe, padayon sa pagdamgo, padayon mo sa pagpaningkamot, padayon sa trabaho, alang sa imong kaugmaon. O, muna kong giingon ganiya, apan ayaw kalimti nga pagtanaw sa panalangin nga na sa imuhang atubangan karon. Diba? Sa atong quote of the day, mga ka-vibes, ang kinabuhi, dili lang bahin sa pag-abot sa destinasyon. Bahin usab kini sa pag-enjoy sa panaw sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ayaw kaayo pagkapuliki sa pagpangita og kalipay nga malimta na nimo nga adunay kalipay nga naadi ay sa imuhang palibot. Diba? Ganon yun. So mga ka-vibe, kung busy kayo kakarong adlawa, ayo kalimti nga mo pahiyom, smile, diba? Mo inom og tubig, drink plenty of water, kasi syempre sa ito ang mainit nga na panahon, o kinahanglan jintag ka ng water. Nya. Kanang mupahulay sa pagyuntag ka diyot, diba? Rest. O, syempre, magpasalamat sa usan apod kaadlaw nga imuhang nadawat, nga ato ang nadawatan na ni Yes. Oo. Kay usahay mga ka-vibes, no, ang tinuod nga kalipay dili makita sa dagko nga butang. Makita kini sa mga simpleng higayon nga atong gina-take for granted matag adlaw. So mga ka-vibe, padayon lang, apan ayaw kalimti ang pagkinabuhi. Yeah! So guys, don't forget to follow our social media accounts, our Facebook page, Instagram, and TikTok, Vibe 105.5 FM. Yes, and also si DJ Chabel, DJ Chabel said, no, don't forget to follow me so that I will follow you also. Once again, salamat kayo sa mga solid listeners, no, nga always good, nga naminaw, sa sayong kabuntagon, bisag alas 5 sa kabuntag, i-on yun dito ng radyo para makadungog ni DJ Chappelle. Daghan salamat din you guys, ha. Sa pagpaminaw always sa Vibe 105.5 FM. Yes. Ha. Ngano nagkatawa man ko. Sa mabalik pa si DJ Chappelle, don't go away guys, ha. Ayaw mong balhin. Yes, and once again, this is Pukaw na Vibe, only here on your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.